0: o whakae mā mani, ko he mea e fupē, ko tono ua o te tangata, ko te tupu whakalangi. Hange pē ko te mea e funa, okupe he mo te whaahinga mea e fu. Pe hange pē ko te tupu whakalangina, okupe he pē mo te whaahinga tupu whakalangi. Pe hange kua tau mau te I misi o te mea e fu, pe he foki, e tau mau ia te I misi o te tupu whakalangi. Pe a koeni pē, te mea o kou tala I atu, ka inga, hukailo a lava e te kakano mo te toto, ke hokosi noa pē, ia te pureanga o te atua. Pe he foki, o hukailo a hokosi e te auha, ia te taewha auha. E o kou whakaha I atu, he misteri. E kailoa tou momoe koto ape. Ka e tou liliu koto ape, I te whei mō meniti. I te whei ke mo pe, I te ifi whakamuri o te talupite. E ifi ia te talupite, pea e whakotuu ia te pekia, o ta e whaha auha. Pea ko tātou e liliu. He kua pau ke ai e te mea auha, nei ia te ta e wha auha. Pea ke ai e te mea mate nei ia te ta e wha mate. Pea ka ai lewa e te mea auha nei ia te ta e wha auha, mo ai e te mea mate nei ia te ta e wha mate. Pea e toki hokosia ia te wholofola ne e tohi kua wholoifo ia te mate o liliu ko te ikuna. E mate ko fea tau ikunana. E mate ko fea tau huhuna. Ko te huhu a te mate ko te anghala. Pea ko te malohinga o te anghala ko te lao. Kai whawhita e ki te atua, tana tuku mai ke tau ikuna I te tau ariki ko sisu kalaisi. Ko ia si a kāinga o whaanga. Ke kōtou tutu umau, ke kōtou tutu umau ta e ngāwe. O kōtou tupulakina mau ai pē I te ngāwe a te ariki. I te kōtou iloi, ko te mea ki te ariki, ko te kōtou whakaongosia, o kukala ko te tae aonga ia. Ko e lawa ia ae, tohi uraki korinto vahe tahani ma, pe si ulu aki ki hono ni mawalo, pe a o seo ki he taimi, o ku toe ki mini te hongo futupo. Fitu, nai, tau taimi hongo futupo, toe, pe a kou kore atu, kou tui pe, ku nai whanongo pe ki aia te vita, tau kau whatahe le te o, o mi pe, pe koi haho o, Hale soni o kuke, kue ia ke oloto he lau e fofola koen, pea toki hoko mai ke a kalesita, pea whenua paua o kiai kua maa me tau taimi, pea tau whaka maa opo opo ai pe. Maa loa abito.
1: Whaka maa loa atu pe, hinarei, eh? Ka ko ki kore pe, ko ki kore wha mori mori pe, ko hi ngāp te kai ke lava ke ukau ke polo kalama, inarei e na toki tau mai me tonga te kei ke faha sio ki he tuko e polo kama ka ko tuko a te ko falala peka ka resita ke ne fai mai vahe vahe inarei ki he tau polo kama he fia fini ka foka peka ki moua malo
0: malo
2: malo malo ka fai a tu pehe ki lave lave ite me ako ni na ulau atu ko te ulu itohi ko ndio te o te vahe tahani ma ko to no foko tu o kalaisi ke ma uri pe ako tu ya wi o faka o tu a pe ia te faka fola fola pe ia e ko te uhi nga e de mate ko a si su kalaisi ko te uhi ko ta to fa ai nga nga hala awana te he mahe tahai ku hao hawa o ku kala yai ha ne nga hala ka ko te ko taku ki I mahino I pe e au te ki konga koni na ulau ko te pekia si su kalaisi ko re uhi pe ko tātou kawanga hala. He kane kai loa pekia ya si su kalaisi.

0: Ya, mahalo kua whōlo e tō au ha tātō mire mamani ko e ni e karato e ya he taha e tō e tō e mamani kua au hai tātō ia ko te uhipe ko te tō tō whaianga hala. Kane e alo ofa mai te atua tuku mai tono alo ko sisu kalaisi ke pekia ko uhika tō mo uia ia tātō ko te whaahinga anga hala. Pea ku, ko te ki me ape ia ku hau tō mai au ke vahe atu maa tātou i te ahoni, i te ki konga koni ne au lau atu. Mahalo au pito.
1: Mahalo au pito, Kalesita. Pea, kou tui pe ko e kau e vahe koe ni he talanoa maari a pito ko ki mea bia nā ku mau i he talanoa o he polofola ni. Uraki pe ki he talanotona e whai e paula. Neongo ko e konga lahi e fuaka fo ouna e tohi he apostolo ko e ni. Ka kune tala loto ake a e loto fase vāniti mo oni. Loto mā ulalo. Kei ke ngalo a e tuunga na nea wai ki he mo ui. Hono ui ia. Kune lawe peki ai he vahetahani mā hono ui ia. Ko e apostolo hiriko iana ne uraki whakatanga ia kalaisi. E a koutui ko e talaloto maari e ia ki ha kakai ku ui he eiki. Koe ke lava ke ngalo e fonga na e whai ake eiki ho nau whakamoui. Ko ngā urake nau whatonga i he talanoa e potitohi koe ni. Pea neongo foko kui ai pepea moe kakai, moe ngahi tui. O te kei peke nau whamonia nau tolu ae toe tu u. Talanoa kia e konga nā ke lau ka re sita ki he liliu o te unga. O kui kai ke alu hataha ka kāno moha toto ia ke mau ai mo ui. Pea kai ke hamea tae auha ia ke ne inasa mea ahu. Ke hamea oku auha ke ne kau ia mea o tae auha. Koe fōtunga ia o e talanoa o e ahoni ke ne hanga o whakatokanga maika ki tau tolu. Pea mo e tau whanonga koe ni, tau au sia eni ai uluaki toko naki, mahina fo au ko hono hiva. O e hala whanonga, ka mata aki pe paula e whekau koe ni. Uluaki, whakatoho ki lalo e mo uie ka kaigo kuna au ave ang ongre lei. Ko hui kuna au nofo whakamooni, ke hala whanonga na nau whanonga ia, pea liliu ki nau tolu kutuunga hai ofa eiki. Hange ko e talanoa ko e ai polofola e ahoni. Whaka ikai i pehe e tokolahi, ka utui lotu tokolahi, aku ikai hato e tu uia. Ka paulewa o pehe e tokolahi ko ia, talanoa rea e paula. Ka paulewa aku ikai hato e tu. Pea ta, aku ikai ke aonga e tauhanga tato, ke tau, e tauanga hala, ke imo ui pe ia, pe te tau iku ai ki fe. Ko e ngahi talanoa whakalotolahi o mai e paula, ihe ahoni. Koe mea koto a pē kua pau ke mate. Pau ke tō ke kere kere o mate. Whafotunga ena e whaia ke paula he vahe koe ni. Paka pau e mate te ngā hono tō me he kere kere, pea e tūpureva me iai. Ai a kaufo pehe tof pē e tau mo ui. Ka pau he kai ke mate, ho tau kakano mo e tau wanghala, he ofa nai fai e sisu he kolosi, pia ko hale wahano aunga o i toi tu u. Konga ki mui o e vahe kune o mea ia e mea koe nike ne whakatoka ngā ike a te au, ko e taimi o ku vave au pito. O ku lele lele pe taimi, o ku to'o to'o pe taimi, koe ki tatari taimi a ka tangata, pia koe i pe lea ku tau whanongo ai, koe hu a koe tahi o koe ki tatari hu a tahi ka tangata, neo mo whaiha ane ngā ui o seni. Pea kupi head of pe, ai whekau koe oi ahoni. O mi koe wholawhola, o ku lele lele pe taimi. He ai mō me niti ki he fiefia, o ku ai mō me niti ki he mamahi. Pea lawe lewa ki ai o ku hangeha ke mō, ene riri u. Lau mō me niti ke. Pea kau tui koe whekau ia ma aku he ahoni, ke ufuatoka ngai, ai ngā ue, pea moe kuonga ku tau whanonga ia. O ku tau si ofina i e taimi, o ku tau whaka aonga e taimi, he whaiho. Whaiho maari e fuat, he e eiki ke tau inasi ai. Ka paurewa ko ia, tau puke. tau puke, he o ikai ta tare tai mia ki a tau tonu. Ko tau tonu ke tau ngāwe aonga aki, ai whai ngā maari e koe ni. Ko e tai milahi tau, pehe tau whakahovare i ki tau tonu. He hoko ngā whai ngā taa, tau mā tā tonu ia he o pē. Ngāhi mahaki whai ngā taa, ngāhi mōfuike, pea mo ngāhi pē au tā, ngāhi whanua kunau inasi ai. Ko e whakamo oni e wholofora. Ko e aho goe e whakaiku iku e ne hoko mai. Ko ngai whainga ta aeng. Pea koutui ko e whainga maari e eni. O ku omi mā ki tau toru si kau whanongo. Mo tolo mō mamata mai. Mo mō tolo mō mea mai he ope. Ko e taimi o ko e ki tatari a ki hataha. Ko e ki tatari ki he te whie maari e mo te whie mau. Ngā we I he whainga maari e. He okuririu e mea kotoa pe. Ko e sino whakakakano, o ko e sino whakalao maari e. Pera paulewa ko e palo mesi e folfola. Tau tuku mo ia he ahoni. Urak tokonaki o hiva I mahina. Tau foronga mo ia te waki mo e whanonge ngai folfola I he aho a pongpongina. Ko e taimi. Fie mau peho tau taimi. Ke tau ngā we I. Nono tonga o kuala mau. Fua malo lahi he ni ki he le te o, ko hui koe whainga maari e ko tuku mai, ko re atu tau toki I whelongo aki, I he tonaki kaha u, I he taim da tau be malo au pito.
2: Fua malo lahi atke te kumoua, hina le hoke hoke ka maa fokia kalisita ta maofa, tau toki whelongo aki I hui ke kaha u. Malo.

0: koi tautami pota mini te wahiva ki he wa he fiafini ya koi tau programa fukeni o kuhoko koi programa ya a kau tau tutuku pe koi kau shotia tutuku i a te ro i he fiafini fraho koi atu ya faifikau Paula Moala pe a kapau te kai ke hu mai a opeti huni faifikau koi ne hu mai pe patoki hu mai kau famalo ka te koi tai tai lele ki moua ke programa i he fiafini kau foki atu Paula ki a te koi ke tataki mai e tau programa i he fiafini malo.
1: Malo, malo te vita, malo mo whaiko maari. Kore peke u whamaru malo ati ngahi tala whakatapu tau peko kamata ke proklama mi he PMN Radio Tonga ki a te aro. Malo mo whaiko maari e ke whakata rei ki proklama koe ni. Ke proklama tuke ni ku whahau katuia i he ake ka wifi tutuku ai kau ma kau tau ane afio i tonga, ai uro ke so tia. Kau tala no pe mua ke kamata koia proklamani. Ai ke whakaukau e ni ke whakaukau e ai no pere a Lord Vehal. Ke mau a fotu ua kau isi koe ni i Aotearoa. Ai pe koia ku mea ihe tonga kotoa pe ko Vehala ke ke faifia e kamata mai kona sotia, ife sotia e ngahi taula. Pea e lolo tongani wa o a vehala ki tunga kone i whareare, a lot vehala, aia. Pene pafou mai ni nusilani o paia kwa talano koe ni ke faia ngawe, ke fotu e ngawe koe ni. Pea koe koeithi koe nina skamata ia i he aho wanoa o akosi, no mahena koosi. Aia nei kamata ni he apsiasko ye hepsipa i Okalani, i Nusilani. Ke fotuko nei fina e me aie no pere, no tue hala, pehe ki he kau wifi tutuku me he tau malifonua kau ai kau tangata mafria toke lao, so se fotuko au niua. Pea mai ni he kau wifi, pea pehe foki ki he faifekau goe a sasa hepsipa, nā nau iai, pia moe faifi goe a sasa hepsipa, nā nau kau kātofo i henga. E tala noa goe ni, i hono fotu utu, o isi goe ni. Koe isi goe ni o ku kau fratahataha ki ai a isi goe a sasa hepsipa, pia o ku os ave me tohi fraafe ki he isi goe sasa o tonga tau taina wahenga o tala, ke nau kau mo ke nau tolu he isi koe ni, ai un fai isi aia kohate toke lau. Pea mo so sifa tu pou niua, ko sifa e ko fai walahe se si. Pea mo isi foki a meto tisi a saasione i Hamiltoni, ai ku fai e o petihuni, pea ku tau isi koe ni e tolu koe ni o ku tau mua, ke nau kauhono fuatu ua e isi koe ni. Aia, koe tāwua o isi koe niu whai e konseti ti sema. Pea ku, koe konseti koe ni mo isi takai koe na isi o kui kai ke oi au isi anga maheni hagan koe ngahi whiau isi koe ke ngahi kau isi o kismasi o kai ke oi au takai holo e ngahi api. Ako isi koe niu whai pehe ngahi shoppingi mall. Ai ko no area i mo no foto tu e ni fai to pia e lot de hal ai feli ai o ko no ifi ta kai holo e na so pingi ka to fai ni tsema ai a ko ko area i ko ni fai to pia be hala ai tai mo feitu e fai ai ko ni o ko mi leva pe no perea e ai ngai fas ai fasco ni o fai ati ai teu teu ai pa no miga ai fasco ni u peni ave be fasco sa si o tonga o tala fai na tol be na teu teu ai mai fasco himi toni ni fai pe ma tol teu teu hen pe mai fasta tau be go yaki e kau fa hepsipa pe go fai le wai teu teu ma to ki fata ha pe tu ke ka ta lai tai fe ma de ma ki tota ha o ange mes pe ne ke ma fata ta go to kau fi o fai e fa kau kau ni Tere tanga kai pēr ai feo, e tuk mai pēr, e la pēr o tala noa atu kia, ku ka te uta tala noa pēr, me kani uhoko hai tai mini. Aia ku, uhidako e vāma maa koe no fō, ma tōru koe ki utani, pēr ku, omi pēr ngai fasike, ma ta ta teu teu atu pēr, o toki whataha pēr ki he, ke whakaukau wēni ke whae koncerti, mo e ifi koe ni he ngahi mōro, ngai sōpingi. Koe, os fai pe tala tala noa ki te unga koe ni e kau ifi, ai ko tala noa koe ni mahi unga pe ki kau kotoa kia e hanga fai fikau ko hepsi pā, ka nela maka, pia moe nau fai ifi, he we meng pesia e ngahi teu teu koe ni iho nau api sia si am no whaanga koe nei o tahuhu, o kau ai ki te unga pa okai moe patch for all o si fai pe hono te saini ki tokoni ki he fai ake, taimu mau whatahataha i ko mau te unga i te mau taha ke ngau ea. E kau istu tuku eni. Oku, maari e langa ngā au e wani te wita, ku, kau mai kona kau istu tuku, kau sotia i Aotearoa ni, au nau, mātuku i ngāhi siasi ke hekehe, me ngāhi kau isi ke hekehe, kuna kau kiai o whaifatongia. Kau ku, neongo ko ma osmi ngā au e, kau ku hangepe mautoka e nōpe re, hangepe kumauke i ngā au e pe. Oku mau mau pe fa baba baba he ke no pele e ke tangata pe na e anga le reimo o fa e ki mau tohe kao. O ma os mai koe ni ku pe hape me o nerea ke iku no pe I kaa ngongo pe ki ai e I anga koe mau fiohi me no pele ku kao ni tangata o fa e pito ki mau tohe te mila mau pe kao e ai. Kaku ai ke mea pe ke taha ku hitana ke I ke ko hau wani ai alate kau tama ifi tutuku me sotia o nau tokoni ki he fai ifi goe a hepsipa o no ako mate ki whanau kwa ki whanau pia ako ispe I murin pia o fi mao pe me tokon lahi a te nau tolu ai am whaere wa fi bahe bahe aki ai ai mea mo nau ilo mo nau tare niti o tokoni kau tangata kwa niko no o teo I me whanau ifi goe a hepsipa ki he tu nga lere yane e Uhi pe kahi fuafatongia koe ai siya si ao ngai I New Zealand. Ka e lawe kau tangata koe ni ke te la hanga wahe wahe la tare ni ti ke nau inasi ai. Ke tau wike rea tonga koe na te kosi na tau kaweinga ak foki ai hoka e musika koe ke taha ia he ngahi taha I fe umu koula ia mau inga hea ngā wetau no whātonga. Ka ku maari e he ose wikerea tonga ai, ka ku whātongia koe tunga mātuka koe ni, o ku ikai ke ose a moi ai, o ku kei hoko pe whai whātongia koe le whānau. Tunga mātuka, koe whini mātuka, nai panka watama ke isi koe tau maru whonua I tonga. Aia o ku ose e wikerea tonga, ka ku ikai ose ngā we ai. Pea ku kai koe whanau ifu kani mehtau maru whonua tonga, o ku lawe kotoa pe ai moe ngahi whomaka ke, pea pehe moe kau ifu ke, nasi ahari koe polisi, ka koe koe aonga e koe e tare niti koe ni. Te mea whehoi te mita, e toki...
0: Io e whaifikau maa loa pito, ta whakoni ku ke lawe mai kia, mahu inga foki o hange ko ji, o ku ko tuu koi a ngā ue I tō ngā, nai mahino pē, e taktaha vahe vahe, ki he, o kehe pē, hangi ko niu kehe pē whoke a mi, pia me he Navy, pia kehe pē, pia mo Air Force, ka kui kai whoke a ha wakapuna a tō ngā, I he ta whakoni, ka una uo kotoa mai pē, o ako I Nusilani, pia kehe pē, pa mo I wakakoni mo iai, wakakoi o I fi, Ko mea ko wakai koe kia I hange koe ni, mō whakotutu koe ni, I he tainimi whatikau, ki he te kaweinga koe ni, mahino a pito-pito, a tuu koe ia, a ifi. Nea mo pe kutahuanga ui koe ifi, ka koe hiva. Koe vaa pene taha oi musika, oi hiva. Pea ki puke lawe mai, utawha koe, mō whai koe, a tokoni kia I, ki he hange koe ni, o ku toi kau pe fuke I fi I hono tataki ko ia hiva ai ngahi siasi mahalo ku mahu inga apito te whakoni he tau I he ni e Paula ko e ngahi siasi hono tataki koya ehifi hengasia seni ihi pehange koe ngahi aho katoanga koya yefonuani okukau watu kiai ngahi ifi okore hange koya koe aho ensektei moha afakapule anga oku mokau foki helaka mga mea koya koe mea koko siyo koe kiai hange konea kukelave mai kiho mou ateunga pehame fefe kuya hafakau kau ame aifi ame aifi ke aipe ame aifi ame anga au e kau sotia tutuku pe utakta ha ha upe tamsi pe amo ene me a e paro he koe te si ope kenga hai ifi koe he ni hange ko ifi koe a kosutuku a kosikotu pou hange ko ifi fakasi asi ume mei alo e tamai ki ki ai kohi ko na tare ni ti fefe o vakai koni ke mea koni ko e ki atu o kuhinga aku pe e kuya hafaka kau kau ke iai pe o mou a nau nau a shotia kone pe mai pe kutau alo o ako ifi tu ke ka kua e pe hata hai kua feha o beme ni mea ifi ana ia ka kua ngai e kua kai paulo fefe o vakai ki ai malo
1: malo malo David o tu ke me mahuina ke la mai ke ai me kau pe ka hi pani ngau e fotu tu e no pere ke kau moia i he tala noa. Pero ku o kai ke whaingata ko ku lawe i koe awa wehala ko tangata ku o ku lahi e ne ngahi ne tueka me ngahi maheni o koe o ku whai aki a ene mea. Whai koe ne whetutaki holo. O te tau kei New Zealand se ria me tapu kato pe ku lawa wehala ko pahano whetutaki. Ka ku maari e whehui e kai ke utu whaingata ko tu e taimini o ka mata ki pe ai o me ai fiko a hepsipa uhi ke kamata ai no mono toko ni e sesi i fatomia ko ni ai o kamata ki pe me ai hepsipa ka ku o si fai pe vi sone ki ai no pere e lava peo ne fai nga hi fatau ka ko
0: Anga ia koe e kusio. Pako whamalo koe tangata ana kuhu mai ki he polo kalama opeti e whaifikau. Ka whoki atu ka te koe ke uhi ke mohoko atu pia mo opeti. Mahino whoki hange koe mea koe koe lawe koe ki ai ane nai i he tau polo kalama. Koe tokotahani whoki koe whai i fia ai siasi metotisi koe ni a Hamiltoni. Malo e whaifikau. Opeti, o kuke ongo e maipe e ku rea tu?
2: Iyo. Malo e taulava...
0: Koia.
2: Te vita. Malo e tau... Toi mao e hoa tani.
0: Koia. Koe pe koe uhi koe saifikau ki... Ka ke teke lava o tuku maipe hae koe mea koni ne ulave atu koe jai. Koe fai ifi koe a si a si... St. John,

0: ia kana e mahino ia ia isi. Tau au he laka whare area ngai ahe tui, wharau e tui ki na taimi koto e o tō pouto a, e tō pou ni mana e whawhai ni wao no a whare i. Na e, me alu mau pe e fi hei whatongia pe, aia na ia mahu ina mamahe ia isi, e potu ngai sotia o ngahu ne whakakata ngai whatongia koto a pe. Pena e kau e he uhinga mālohi nā kutui, na e tuku pia me halai tō hi, e lewa i rei pē he nō pē re, ai rai whatongia ko ia mōno kau tangata kau ai a taulama a rea motu, pe mō orikontā kei whanga, mō e kau tangata he taimu ko ia, kei tō e tōi atu hanao ni, se ne mohi me gotama he taimu. Ka koe uhi koe whatongia mahu inga koe nei, na kaini hanga he kūre sō ti a, o kaua ve hala he ne whehti taki holo. Kai tuku pe i kemtari ai, ke uhi pe kai whatongia. Kau mato e monu ia, ke tau pe mau hua tu ai, ka matai pe ai ngahi tua ai fi. Na e os whaatua pe ki mua, kana hua mato, tau pe mau hua tai, ka matai tua. Ka atua mai ki murini, pe mau ulawi monu ai. Ka ku, ka ke, foke tala noa ke ki, ke i fi ngon ufotu, pe ku, Ofaya tua meri e ia te wita. I he ifigo ni koko fotu, he ku neongo e maa wahe wahe e nofo, wa maa maa mai matou ki utani. Ku maa mara ke rei. He ku hegatu koe ni ku osi foki peno pe rei ki tonga na e alpengeno ngai whakataha he ni murini mea maa la e soka na fau mai pe henio. Maa maa taimu maa ki taga noa. Kaka ni hao kotoa peko ia taga noa e pe ke langa whakakau kau koe ni ke fotu koe isi. Pea ku os fai hano fotu u, ae isi koe ni, pala fai tonu pe he uike koe o rea tonga, uike rea tonga, aho wanoa a kosi, pea koe mahu inga o makehe o uike rea tonga, ko uhi kono kawenga koe musika. Hau koe hiwa koe, ae feudu, mahu inga e he tau nofo, ka ku tuka kao pete, pe hane mea tānaki me kei, maro.
1: Maro, whawekau. Whai hoke fie fie aia e fōtū ngā ue koe ni koe ae ingno pere ke toi uki e kau wifi tūtuku. Pea o wilo pe ku uke pia no lelei e koe tū fōke tai mimiu mo ue ngai e fangi ifi e ngai siasi. Kaku pe au ku kau wai o tau whangatoko ua na nau e ki nau tolu na nau toki huwange ki nau tolu pe na imua. O ku nau kau he pou i holo e ngai ifi koni whaka siasi. Kaku koe foi fotu whakau kau koe na e no pereke toe ranga iha ke ai kau wifi tutuku. Koe kau e fui whakau kau whafofa. Ke tau keke ngata peke ngai whatongia o kufai o kalani. Ka koe ngai tau mua ku hangeko ngai mea whakapure anga. Te tau ikulawa pe o whai e whataungia koe, hange pe na tau usi, na tau wanga kehon o whai koe tonga. Oe koe ki mea ea o whiwhia e fōtutu ngā ue koe na e ikno pere o whai pōpou ki ai. I he kamata i koe ni tau ngā ue o whai. Maro, Pascal.
0: Maro, Pascal. Ki me France pe koto kakantke ke hui kato taimi. Koe whakau kako e nina e whakotu whai tala noa pe mea ki mua. Pea ko hoko e misi o mōni. O lama whotu ae ki kau ifko e nipa ku pea i pe e whaka manato atu me whakare atu ke toenga kau ifko tu kota pe o mouto lahe pete o kalani. Apsias kona hepsi pa i o tahuhu, hala Great South Road pe. Whenga Māori e koe whekata koe whafto okure ruruta im fitu a pao ke whenga Māori a whea ke ai o togonia ke a hoi fi e ai pia tokelau pea mo to bo new way e to ko net ka se fan out pea ko no pere na ta mai pe e to ki ha uti se mo no family e ta o a we get lot to ready pea to fa pe ta no ai ki ho ko tu mo e na me ko fa ka se ko ka ga tu a ta mak I he lave ke me ai fi he la ka u me na ta mari ai fi ta mo le fonu atoma e ka tau tuka ne afio. I ngai mea i whi ko kore ko tope nopele. Kore mea sleria, matu kora sleria kwea i whi mari ni, kwea i whi nei vi.
2: Whakao, ko hui ke ose tap taimi, ke whakao si i mea ipe, whakao a malo.
0: Malo, malo te, malo mo whenga mare, ko te hame e whenga hako pange. Ko e lotu me mo ngā ue te mintu a meri epe he.
2: E ya be fa mare ka malo malo malo malo io ko fa malo abito o mo ka ma ki da programa I he fia fini ka go tu ide ka te fa mare e be o se o wi ka o me yeni e te fa be a fetu ta ki a tu ko wi ki ki fa ka ka to be a por kala ma I he va a ko ni ai fi malo abito o mo ka ma ki da programa I he fia fini malo
0: malo abito
2: malo malo ko tapta mi to ta miniti e tol to ta miniti tolu ki he wa he hotani pe a ko hoko ko ya wa te ta klosia ki aseria ki ta wongo ngo I he efia fini kage ko e fa malo foki I he la valere I mai ko ya ta u programa o mai ki ho ani bange ko mene rave ko ki ai ta klosia wa ki aseria ki a weina pe molinta kene o mai eta uongo ongo koia ki he e fia fini ko e tu foki a ea e loto manu kau faka fofa au pito e ahoni la ale lei pako tui be o ku kamata pe ki hae mafana ko uhi ko septema eni ko e faha ita u fai lau foki eni a e faha ita u koni mo tol koena ku mo I he tafaki o ngō ue whātai meni ku te whanongo ko ia ku whaia I e tō ku mala mo ngai mea ko ia hangi ko e koane vesta polo mo ngai mea ko ia ko hono taimi eni he ko wha I tau whai lau eni a septema rerea ki Okatopa ko ia tū ko ia ea ki loto manukau ne toki foki mai foki pa mei tonga ui ke taha ne ui tonga ai nei kai ke ma uha fai nga maari e ia ko uhi ko sio ko ni ke ngai mea tahi ne kovi pe tahi a hako hako pe pe a moe uha o alu pe o au ke foki mai o ku kei pe he pe atu kako yanga ia a kako sio ko ki he fua a fonua fa fo fa pito ke maho pe fonua I he mea toko ni kako tu uko ia ki he tafaki o kiki a ki tahi ko I mea pe taha pe hange koni ko te sio ko ki ai ko kei a vesta polo ko te lere hala me toi ma o behe kau si ai na ai mea koni ta whaake koni ai nau tuu ko ia nau kako e kau ene ta whaake tonu ke tau sio ki ai a ta whaako e ngō ue pe amoe ta whaake pehe kage pau peke pehe anga e tau whanonga ko ia I he ngā ue I he lorotongani ko e hoko pe ua ko tau polkama e koia oko hoko ka uat pe e tau fasiko ni mo tau taitari ai ki he tau polkama ko e tau ongo malo

0: koi tatami osta minite ua fitu pe a mehe ua ihe fiafini ka te tau hoko atu ai pe ki he tau polkalama koi a talanoa he mala espoti o kou taitali lei foka katonga mai lei ki he fiafini pe a pehe ki a silimenusi tamu e peau o kui he laini katonga ko tangatani o si mau mai ihe laini ka foki atu kate koi ke tataki mai a polkalama malo.
1: David, the colleague who far bear for tap was the Taki Maka program spotting where let your Honika attack if our partner program Anna Maheni Goya get a nice potty. Grecia Poker for Fangamari and my Venusta Motel on a time meeting we get our Kama Kawa program Makoni or FF Fini. We call you Poker. The town of Obe Arabu. Going up for Blackie, or Spotify for Noir. But what I'm mowing up with them for you, two are going to South Africa, the Polypore and our team behind for you, Mamma, Agapur. But where the Taugin of a tech who went to town Mahuing and got a sure way to I talk for a test on the door. I want to take half for I Maro. But test on the door. Mawina mind of a big white mallow if it out when he not if I see OK, Tessie Horn of Far. Waco Fabella Toga, Venus Mallow, I want to know about
2: a penny. Along
1: a well, Belgo, Momo, and a timing of Fafi, a bit of a fair body, of course, in a whole mass of it, but going on with that bed. Lah, la no fo I mala sporti kon eta fonon kon fi fi ala I eta ma fa ga mare mo kinao I e fa fini pepe ka belus belus ko ka ko ta si ko ta no ni ke te ko no te ko na te fa fo ki fo ke eta ko ni fa ko ki e South Africa Belus in Nakepe, my hoki comment is Facebook Ua, a South Africa, a hon. How she okay get out? Pamaki, Pototo, my, how she okay, Teltelkone, a vine running, got out, market, Tano, big, vine, I'm going to go see, go out, she okay, Natalia. Kosio kena iki tuai mau be tau kamata ko ni tesi te tau kampe ki tu angawa e na o fale le nga bela ka se te o wakai ko iki tau ko ni ahu ko ke tolu ke tau ho nga be pe ko te te tau la ma furi ke tau kamata vale e o iki ona tau ko a turi kai ange ko ia na tau anga ki e o fo tesi ko ne o agosto malo
2: menu. Go tau mahuinga ho go na tau takita hai mahang ai maro ka go alu gen ki ke veitu oku ai go na u go high altitude ai oku mitai e wa be he si levo ai go e a oku ki manitang e pe go e to ro ro a ka pe to ro ro mo ta si ka ki mo nga he me o go e ki ai fangi me la hoko e wa tai mi e la unga ki he Sigalamu ope ku walking squam ai South Africa pe ku ya la unga la ke ave la wa ki ai e gome fa tu dama gen ki ki ki ai ka unga o he ai ka u aka bulu he ko e walking pro ang e na uno po na u he ve ku fa tu dama ka pe ai ko e ko me la ha fa to ka nga la ki ai a un ba go tui te ne we sia be ba ko e u a poki ko me mo ho ko fili ko ne tim ya all black o go ai ai o pale ka go wi lo ko fili fo ke fe tu o de fo ke fo o brekia mahalo I se spring box I fo I malai ko ni suelo ka go tu o wa ne na ta o malo pe o brekia ai I tim ko ai e malai
1: ko ni
2: ka no mai ai ko mo star je ko mai no pe sibinga no ja ni sibinga ai swing ko se kai to via bu li wi ai ko tau si o pen ki hang a ko hang hai fo ti mi o fenga ai ko ai wa inga a ho ni ke ho a mo se tu fo ko na wa inga ai ko se tu wen o ku fainga ta a bu to wa inga ka pu wa e ku Aka ko ta fuke ko ni ko na ta ko fa ka fe malo benia sa da frika ki nu sila me me fuke ko ko ta lo me ta ba we da ha fuke a ta wa nu sila mo ase mo South Africa mo ta wa ne te au ta ha ta we ne te au pe u o ke la he te a malo hi nu sila ni a ko malo en se po ta we ono fa e a ba ko to na pe ko South Africa ok la he o bito pe malo hi nu sila ni ai ko na tau faka kau me hange pe ko hoko atu na tau na o ga ko mon ho lau o ge ai tu tu ni ai world cup ai world rugby ka pa e lili hange e last minute ka pa victoria
1: ko ma wen o mo e hango fa no to lai ke historia ko mo mai ko mo se sta ai le ka wen ko ka fa mo mo na ko hi ba no I to Tony, go to hunger never like your man. Mowing up with the Fano, okay? Then I think you win a pair of your going up there. If we talk for Calmea, going to fight on you, never for Calmea, come pugging a thing again, Kepuke Puke, and I record the Koya, Eki Lahan and Mike.
2: Koya, I will never fly like Tau for Calmea, and I told Puke no for years. Spirit of the game, eh? Kako, Kapa, he will tap or tap of Vitoya. I feel like I'm going to go to the house. Kau kau lusi uli liu, eh? Lahi hela ia ai he time ko ia I he whainga ea ko ni au whaea whainga pe kotu ke time hu mai da bu ka wu palma mawha pe hu mai pe ki mua he osi pe ai half time ka oku hoko le mai tau ni ke tau oku tau amana ka atua ke tau ke tau si o ai ke whai ka ke tau whaatatari ki ai ke anai e ko tau lahi ko mea e pe u o wa ke he ongo timi ongo ai fili oku Rahe ume te tau lava wakai ki ai peko hae mea e iku anko hai e tau e iku lele he aho ni kaldonga, eh?
1: Maale a bito e... Kukau sio wake he liu kone tatoru. Wakai ke po hoa au ke he liu kona asata pika kukau sio kone ki hoa tatoru ke tau fili. O nana na tau ki mata vai vai he tan tifeni. Eke ngam tali. Ako tan kone fahou mea ya alakai. pita wakai ko tine me aiki ike he ai e ne tantangata mo mea o ki makwa kwa marwa e ne vaingata o ki I taenga ni soni ko ki he lere me po keri o whahao atu he ta whakini ka kwa mea aiga te au he he anga ko si o venusi ki he ki turn over ko ia he breakdown ko te fu mau inga ka tau tau ke tau whaama wa e tau whainga maari e ngai, tēnā oma pe e. Ka sio kei ola tauna tau whu tēnā oma tau tōru e tātā. Ai le tau li te tau whako ia. Tau karikenke te efu e mo anga o hao o ki whu tō tō mai ha mea ki tau sio ki ai.
2: Ko sio ki ko pita la kai fo o ku very explosive, eh? Ne hu mai o ku explosive ne le le pe o ku vave e le langa pe o ku Ogu hiki hiki to e taku haua. Ogu hu mai ai, bako ene u break, fokeni na e, ele foi break e taha na e arwai koi ka kia Adisabea tatao. Ae une lama o amangi e tafa akilahi, e tuk mehene fai e explosive ko ene lele. Ae ko explosive o fukubabe ene lama mo nga. Ae une lama whakaa vai e opportunity o lama ke. Ke awa mai tau tō āma ngai mea pē, mō fōwiti he ne lele. Ka kō sō hui ngai ngā kuwhiri ai, taka tā. Ko tui koe koe tau mū ai whai a kō, ke ne whai e mea tau hui ahona ngai koe, mea koe nā ne, nā ne whai he taim na hawai he, I he hui kōsi, e kau tō ngai.
1: Koe, e mō nio pito, e venusi koe pū, ako sio pēo I tāma ku mā uono lo tō ne, u fō ou, ako ne mai ngā, Ma wano la to tem go te defend ai e police body online eh we get to na na in so good au go ke ke te go lo mga me be ko te ko pa male ma ko se wa di na na e tan ni e o breki tan wa wa ka u sino la la hi mo na ko ko lu fai go vo ta mo ko to ya di la lo la ma eh ke te ko tan la ko si u da te fai go vo a be da na po ke ma ta ai e konga ki o unga moi pū. Au whātotua ke tau, whātotua ke tau siotu, ha mea hafonga ke tau ikuna lelei ai Springbok. Ke o pēki whaingata, ka ia e pē fonga o sio mai ke tau. Pai mai wā, mai ke te sionto.
2: O pē fonga lahi fok, o kotui o ihaari, e tau fok he tau, ke sipinga pē koe counter attack, he? Pē aia e kou, pē yon whiri mai kau mea, e fai a ko a fui timi ko he ahoni e unau ki maa maa ange ko tui ko Filipe ke fai hinga feitu ko eni o manifi ange foke e a mo ngai mea behe kaka ko ki mua e kau toka ko toka Filipe ko George Power o ku matatoru pe a mo Lomex ae ko maa George
1: Lomex
2: ko te na hoa Ko e tama pe foke koe o ku furahi koe ae labu tuk whela waki ai.
1: Kino
2: lai. Holo o shikala. Mo e te e maria he ku na puku puku ta tau pe na ua mo George Power. Pe na sina maro ki lo ua. Ia ta li e ke shikala mo he koe ki lahi e aho ni shikala mo. Pe ko shio koe ke humai a George Power au pito tau jo. Na puku puku ta tau pe na ua mo tama koe na South Africa. Ai ko tama ni ula he laure.
1: Ai ko mata tolu. O inga ko ka mata tolu na pure I holo. Aha ga tolu mo piko piko koe. Ai shikala mu e.
2: Koe. Ko shikala mu fo ko inga peye ke kamata. Ka ku ai fo ke sa te o hongkon mo e lau koe ke lau to e lue a lau to. On ke lau puke lau to a futo la hiloto. Ka ka ke fai mutuang ke alo e buru. Pa ka ke nga tae pa e lava ke lave a lahi a taha. Ko me fatu tama ki ai. Ai oku kala vale va ke la ve kala u ka vilo al oku hokole vai a ko dangerous play pe la ve ke taute au pito pe la ve ke tu ria hata
1: ka kunta foi fraile a ko ka boka kala mu o male na va no ona fa fraile a ve I ko na si pinga ai vai na ai ko foi Kecuali kalau mian orang orang, aku umai kalau macam tahu kalau fun row, buri orang nak aku umai ke. Tahu kalau macam, aku nak fikir fikir upset dia, obligasi nak pergi mula.
2: Koi, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, aku fikir, I hate smooth on a hoot the tau. Kawe hui o ki tohi fwe ki lako, eh? Pe kakwe tohi fwe ki lako e hu e tamakwe te whaketaha. Pe aku ngau ere vai si kala moe ke vilo. O ku otometik pe ki vilo he tohi lako e tamakwe taha. Ai ku tau ilo e soe uhinga e koe ni upai lau lea. O ne tu anu e ku vilo ere vai si kala moe o uoka ere vai kau tamakwe koe. O fwe ilu e lau tohi, eh? Ko se mau na tau teke, ko se mau ke na tau teke. Ko e lue, o fatu da ma ke leva ke sa he ke fa ta he la ke mo tu a u hi ta ta fa ke ko
1: ko fa e ho fo ki
2: oi ko me fa tu da ma ke ai a ko
1: po ko te sia te ke ki
2: oi ka ko
1: to me ho ke pe te ko ti
2: ko la ne
1: a di ko ti fe ni te ta u maru
2: ko ti fen foko me ala pa pagali foko puru he ahoni o ku ofine e ha ai go pasi poke to kan he ku au pasi loro e ai de tau si ange e la pa kinga a ke pasi loro ku ho ko ia ko ui pe ne ke tau te u la va fe ngamari e ku au foi pu au loro e ai go uye ngai fi a really ko ti me a South Africa ko swa pe la ko foi tau tau pe ni a he wi ko si ko tau ko a ho ni ka ku ke he tau ka so ti a la to le a ho ni he ma fu ri a wi to a fo we ti a ho ni pe i long a bi to pita la kai e a ho ni ko tu ki ai ko le ngai le ko me fa ha ko si ka mata ke a si ne fahinga lele ala wo expose ne lava e o avangi o afenga mali e me time ne ma wa bulu pel et lava ke fa
1: e lava me emociona moni apito ko ko ta e fano ki program pe breakdown pe con ala ga me si break away lose me obstacle e pe nacio ko han Ano anga e tau aka whakatoho ka gai ke ma'u mai. O ne whakatata lema ke wha aka kona Ken Rota me hape. O aka e o hangi hane kumi territory, e kum kele kele. Ako e aka koe ka o sea kona whika o whatuptu blangi pena to turi pena to ma'u. Kwa si koe ke ke hei ane. Ah, o
2: ke aka foke ke nauturi ke nauturi o ma ko ke ko si ka parte fa donai aka pau e fuva ben na aka al ka tu bulan be al hifo kuna o si ia i fok na do ke e ho pole vai ma ha tu gua ke ne hapo i ia pa ko ne hapo i al hifo pe tu i ke to gila lo o ho ko e ha e ho ko e o no ol e nene nga ko aka to fu ma olunga tu ku he ka obelegi na hapo pa ko ni hapo to ga alu so pa to tu ye pa ki hi ko ya ela ke na un konia ai ko to ta he de tau sio ke a hon be ko ha anga a ha na utari ki ai he ko la na aka na to lo hoko ko ka tu ta ma ga na do
1: ai ka fa mo ne po ke ra wa pe mo ai ke chan ke ta u pu ke pu o nga we eh en holo aka pe hange fa la hange ta mi un more bu ta ve ke na to aka mai ke ta le le ka na pu ke na to ri a aka me ku aka la ku na to ri a lo out ta ve ta ke ta ve a pe shot ke ai ke pe ke ta la

0: ko e tataimi ku hafe ai fa i e fiafini tolu tau noa pe a ko ta proklama fukini o koko ko ta proklama i a pe a mo e community vahenga Hawke's Bay ki he fiafini pe a ko tatailele i heni a e tangata ko te vita ni ulata pe a mo Maria Vea ke na whakahoko atu ai polo kalamani e te vita pape ka Maria tatailele i ki moua ke tau proklama ki he fiafini ka foki atpe ki ak moua ke tataki mai ai programa koia ai wahenga Hawke's Bay ki hewha fini. Malo.
1: Pa malo atu e te vita maka e ome a whainga maari ki e te ki maua e te au pia mo Maria Vea ki whahoko atu ai programa a retio pa wike ua ai kainga tonga e wahenga Hawke's Bay ko e matai kolo ai e ke te ki mautolu ai ke omi ai fainga mari ko pe goyo fa to fa malo e io mo letio e te tamak e ke io mai fainga mari ko ia e ki maudol o kora pe ke ta unga ia pe mua ai lo tu kamata na e fa ia ki ta programa ka mau ka ta hoka pe I he e nga I ta pua ki ko ia e ke makamata ko foto ko to mua tu ko fa fa da mo fa malo ya mo fata puki ha ho ek ka ma ha mata pure pa pe vo ge ka ina fanon ko to pe o ku na o me mai I e ope pe mo ata mo le a ki e proklama ko ni ai ka ina tonga I he va he nga Hawke's Bay ko e nga hi ngongo hange pe ko I gulau te u rakamata pe nga hi ngongo yo ta faki pe a tok tuku atu ai toinga nga hi ngongo ki a Maria Vea, te kapau e te ea haki I taimi ai, pa te whaia ha mapo tānoa, ea ngahi kawinga lalahi o I ngāwe ai community tonga I ho mawahenga. Koe uraki pē ai o ngongo, koe whakamālo, whakalukfua, te mei he pasteni o e community tonga, pai kause fesi veikoso, ka umā ai tokoni ai pasteni, wharike toa a tupou tua wāu, kau ma ai toenga o I kau puate mo kau mimi pa ke nga hi fe nga ua ki o toa pe ai kau mimi pa mo nga I kupfe kau kau ako toa pe I he mahina maho inga koen ko a kosi pe a ikai ke nga tai ange pego ku mo ilo na ikai ke nga tape I he wikerea whakatonga kakuhi ko to e pekia koeni ai CEO koeni o e o e council o koni o Hawke's Bay, Naito Piko, pe ako ho mo ngāhi ngāwe ko toa pe koia e Maria ka uma a wharike toa, pa mui kau whewhine, hono teu teu I, o e epa anga koeni o Naito, I he marae koeni koe I Hastingi, ko e fu utanoa mahu inga ia, pe a mui tanoa fungania, ka e uma a foki, aho mou hiwa, na e he whahoko, a ki mou tolu koe, na e lava atu I he prokalama. Ko iau whaatua, e whakamalo lahi, pe a ke whapufungai atu, ai pasteni, ki e ki nau tolu ko toa pe, I he community, mo e ngai kupwe kau kau ako toa pe, I he whetokoni aki koia, pe a mo e lava mea koe ku tau whai. Kei ke ngata pwhokiai, ki he tau wiki rea whatonga, neongona e, Neongona kai ki aha tau whainga maari e ko ilo pena ki whainga tamaki pena ki tō mui ai o mai kau lesi sita ki he programa kona a rinta pa mo le teo pie mai nā ka umo kore wha mori mori atuai ka koe maumea kona e whakahoko koe ni I Hastingi na e whaka ofo ofa mo kamata pe me aho sāpate fusifuka I he councilo pa mo I kawa a whae tu o taha ai meia fo ou pe alo ai pe o au ki tōna ki I e wike taha o e whakafofa mo tau whaatoa e whakamalo I he ngāu e lava mea koe ko mō whakahoko. O taha o ngāhe o ngongo ko e whakamalo ai pe ni ki he whito ki he Shaspe Siriana ke se tuata Shaspe Siriana I a Paula Huahul ka umā Thomas Tuawa mō na u kāinga lotu Hui koe si lava mai ai ongo whaifkau Wesleyana pa Meitonga ai ko whaifkau Emilia Miliku ko ko pure fa mai a o e koris ko tupo i toloa ka ma se lu ki fohana si mu mu fora mai pe mi ai pe a mo e fa ka ga me hango me he ofis ko ni e va funua e wa ko ko fa ka lo peti ke mo atu na fai mauseo i he pōpule lulu, pa saka fie fia moni, a e sio ki he ngāwe koe lava mai foki, a e ongo fai fukau koe ni, ka, ka nasi o mai, ha na fe mau fa fai tui tui, ka koe nasi o mai i he tui tui ni, koe fe inga ki mau ha fai pou, koe hui pe koe ngahi a, o fai ai koe whama a pulu i toloa, ka o mahango hu whakatamu, pe a ko osi whapapau mai me he se tuata o e wesirana, ko osi lava whao a e konteina fute whanoa e ua, ko e a fonu lerei, pe a ko osi tewa ke atuia, ke ave, ke whafora awat ki tonga. Pa koe o whaatai, ai whakamalo ki he ngahi kupwe kaukau akotoa pe, me he foki, kai ke ngalo ai whamalo ka petula, a tuene toa pe mo e ka un awe RIC ka un maki na utolo no kotoa pe na mu to koni ki ono faka heka o e pou ko ni pe a formalo tu ki he ka ta ha a Steve ka ma Simon ka ma David mo ki na utolo no ka to pe o ki he ka ta ha ko na mo ma o mai e pou ko ni pa ko tu ko pou fa fo fain e tolonga pe ka fo ki ko ha to ki ave pou ni a me Hastings Malo koe uta a keni hono ua, na e uta mahalo e ni tau e ni ua miai. Pe ana tau manatu i kotoa pena, si me ange pe ki Hastings, a e pure goni o, pure aku gono toloaka, koe se kei tai lahi ia. O e siasi, a faifkau a tiol, o faifua malo ange ka tau tolu, pa koe fumatai koloa i, pa koe pepe mo fie fia, i he tau kei hoko hoko atu, a e faifatongia koe koutui, hange pewe ha tau vahenga, koe kalapu, koe stutuku pe taha kalapu toloa, i ho tau vahenga, pe ka pau, neongo pe na kai ke osi ha tamasi, i he kau koe stutuku katoa koe ya, koe whanongo pe koe, tau pe taha tau e ua, uike atu e ua, uike tolu, eh? Lahi pe koe, Pa fala hi pego hola he ako pe turi ai pe ka ko fa fe fe pe ta ko ko ai pe ta ki aonga ko ta ku mi po ke fa heka ke avo tokoni ki he ngahi a pulu ko ni he kolisi ka uma na e kolisi ko ni se si i hango ke fa ya ke ai ngau ta ko yo fa te fa malo ke ka u ke ka u me mi pa ko to ape o e koistu tuku a toloa. E kau kumoto e whakamalo e taha ko hiko e lava si e ki ofana e whai koni he pōta opule lulu ke si yongo whai whakau koni ko e ukuia e taulea tonga ko e si pe kai ha. Pa koe ku whai e talamonu atu ki he yongo whai whakau ki a Briami Liku ka uma a Lopeti ke moe atu ka taimi kumo si foke atua ki he otonga talatu pese mau ofa koe kāinga ni Hawke's Bay, kakai pia taimi ki mūtu e riu mai ki whae tau whiohi, o ku taitari rei ki mūtoru, e he kāinga pa mūi community o i wāhenga Hawke's Bay. Koe taha e ngahi o ngongo, koe tau koe Prosom Parade, o ai ki whahoko ia i he aho tona ki tahiwa septema, pia koe no koe komiti e na koe a Maria pa mū katamu koe ia, Kuna aspa papau ima kwa si mao e lori, ke whae kono teu teu, ke whae aki e tau float i he umea koe. Anga maheni pe, ai o whatongia koe. Koe taha ngahi a ongo ongo, koe whae te whamalo ki he kau me mi pa, aki nau tolu na nau si tokoni mai ki he lulu koni na e whakahoko i niwa top tapu ai na whakahoko ane a fi, koe tau ilo pe koe o ku whamaa mani lahi ko alue nia koe ki he whaka Vaabure anga ai lulu koe ni pako whamalo atu, e o tau wahenga na e maua e tau pare taha. Pako whamalo atu ki he kakai ko toa pena, na usi tokon ki he lulu koe ni na si tataki e Maria, pea Maria Vea, na si utokolahi o putope kainga niwa top tapu, pea mo tafea, au ma ki nau tolu no ka to pe ki nau tolu ku ya na ka inga ko ye pa ko ya ku fa ta fa malo pe a ko e pare a fa boy ko e bu bu ka pe au tu ku pe ya i ni o tau tapu ke fanga fanga pe ai ke ta o tu ko ke he ta ka hau ke he ki he hufi ko e o e fare lotu e lava le re ai ai ngai pola pa ka toi toki toi ai pa tau toki o mai moia ki tonga e ki hoko atu a koia wha maro atu ki a wha boi ka ma o ma tua ka maria ka ma a whiao si whae a ngā ue ko e taha o e ngahi o ngongo ka toki pasi ki a ki a maria vea o ku amana ki foki ke whakahoko ai konseti lahi ai wāhenga ai community tonga i he whalaite taha walo septema o ku kamata e mau ke tufa atu atikite a Neo na ai ke tufa i he ahoni, ka ku pehe ku he komiti a Maria pa mo e kau whewhine mo kau tangata, ke tō ki whahako no tufa he moni te, ka e koe whaka kau kau, ko hinga konseti ko ni, ko hi koe, koe tau project ko ni whare whakolo, ani ko kulo tonga whae ngāwe ki ai, ka pau iaha ma whae ngā Mari te ma te tano whae ki ki ai, ko osi unu e ngāhi kupwe kau kau aki o nau whae, ai ngawe ko ia tata te fito ki he e tawhaki koe ni koe o e timi project management team anu koe tatakti ai e muri aina ka uma ches mo ki nau tolo no kato pe ia hangi pe koe ku tau ilo ko kamata unu ai ngahi kore paanga koe ia mo ngahi fundraising koe ia pe aku whemau pe ia ke asio mai me ta fa gone pure nga o gute fa mo hata un au eta tolo community he pe ago ago tu fa goya e tu fa ka to ka to ki e tonga pe pe ko konga tonga i ne pia pe mo hasting flex me ka to e wahenga ko e ko tu i ko apa ko ha ka ta mo no pe ko ki no popo me ai na tolo ka ko aho ko fa ai ai tue mo ma va va ko ta fi ko ta be loto pe te he ke ta be ko te o fa no fa le ai ta te ta fo ma lo pe ka ko ma lo ko ko nga pe u ngo ngo ko ma he ta mini ta tu ko mu a ki a ki a Maria Vea ke ne hoko atu ai e ta ngo ngo ngo ma lo ia ma lo apito te vita lata fa
2: ma lo ko nga ko ta mi ko no ko tu mai ke ke whai ai e ta a ngongo ki he whikau aki mo ngahi o ngongo mi he Hawke's Bay Tongan Community Langa Whanau Society. O ku atu ai whakamalo, ko ngā neongo ai ngahi whatongia na e lava mai o kamata mai pe mi he weekend ai mo ua au pito a whingau e aki pa ai komiti pe a moe si kau me mi pa kone oi community tonga ki hono whakahoko mono whakalele ai weekend lea whatonga. Ko e taimi mahu inga foki eni na e lava ke lava lelei a ngahi polokalama o hange ko lau koe aniu. Ne kamata pe a polokalama fra maafana e kamata i he ahaulua ki me i he no kamata anga koni o kawa me he iho no whae kawa ko ia fra taha pe a moe meia a moe ni iho kao kansela ne nau lava mai ke ka whakataha ki hono pōpou i ai wike lea whatonga. Nei whawhia fia, pia wha mawhana, koe pōpou mai, a ki nau tolu, neongo koe kakai koe ni, koe kau muli, ka nai mahino e nau pōpou mai ki he e tau whaahinga a culture koe a tau tolu a tonga, ko ngā he mahu inga au pito ke tau hanga o whama mawhai e tau wike lea whatonga, ko ngā koe mahu inga ke whatolonga, pe tolonga e tau lea, I e tau whanau, ko ki nau tolu ai ka hau oi, pe ko te nau hoko atu ngai ngau e koni e ka hau. Ko ia e whamalo ki he memi pa kotoa pe community, ko ngā ko ngai whatongia kotoa pe na e lava o ka mata me aha ulua ki o au ki whakaosi koni ai, ai ngai polokalama. Ko ngai polokalama whamaa whanai na e lava ki whakahoko he whanau, pe whakahoko lele kai uma ai matua malo ki ngai be mi pa sa malo tau tau te fito ki ngai fa e mangahi a matua ta fa nau ko ngaha kono pou i kana ta i nga mo to ko ni mo pou he kai ke lava ai ngai tala fatongia me ngai me ana tala tu ko ngai ki fa fufunga e fa nau Ko si o whaki ko ngā koe, koe tā wike lea whatonga. Nā lawa lele wike lea whatonga, pane whafo ofa, whamalo au pito I he lawa ai ngai whatongia koe ia. Hā o ki he ne, ki he oku kei lele pe ai ngai whotutu a community, ka o mā ai ki a komiti kon ai kaukiti, pe a oku maupopo watu mo tali pe ko ngā ki hono confirm mai ai e tau toi whakawhi, hange ko lau kwa niu, ko ne pato mai pe toi whakawhi, ko hono tufa lewa ia ki he kāinga. Ko ne ongo pako hai o ku kaumai ki he community, ka koe tonga koto ape o ku iai ai whakawhi loto mahawhana. Kia te koe ke kaumai, ke tau kau ngā pōpou, ko ngā koe langa ngā aue o ku whai he Hawke's Bay Dongan Community langa whanua, ko uhi ngā, koe feinga ki hono langa ai holo, po koe whale whakakolo ma e tonga kotoa pe iwa henga koe no Hawke's Bay. Koe iai o ku iai amanaki te tau whi popou aki, pa te tau whingawe aki whakataha, koe ngā koe ngā hingawe koe ni, I he ne whakamawhana ai langa ngawe koe ni, moe mono tataki mai e he komiti koe ni koe ai komiti whantingi, pe a ku kau mai ai mo e si whahinga koe, o ngā fue si ai whatongia ki hono kore koe oi whan, ko ngā ke lava ke langai ai holo. Ka ku mahalo koe ngā himea pe ia, o ku lava ke utalanoa tu ai ihe taimini, e ni te whafoke pe taimi ko ngā ugai a ngā himea mahu inga, I opa ko whamalo atu ko mea ne tako mana tui, ko si I whahinga koe ni nā kau atu ko nā koe ko sio hifo ke ko meni ko nukai ake, o ku ia I ho tau ai whahinga, I he si ngā hiviti o nā useni atu ko ngā ke kau atu ai whanau, pe a moe u ngā hivi au hi hiva, lau māu, ka o mā ai lau vesi lau loto, mahala ugea si whahinga ia nā tolo uku kau he maupare. Pe aku iai ai fia fia lahi au pito me whamalo ko ngā koe. Koe ngongo lele ia kapa uku kau.

0: Io fa malato e Maria hanno fa matala hanno la mai che fa gigi o programma go io hango fa matala e va henga go to pe che pe nga himia go na fa ma fa ka go ta fe tu fo ki go hange go ta no e fo ya ka o go pe o kula ya pito pe go no time be che fa no celebrate o ta fa ko ya ko hi ke fa manatu mo be e te fito i go mawanga mo uia o ta wahenga ko ta ha o ngongo ko to kise fo ke tairi ko fa ha fa malo atu ki ngai grupu ko ni RSE a be ko ka u nga u ko ni ko i programa nga u ma ko ki ki dobrea ka tonga mo be pasifiki programa nuslani Oku e fokiat foki he wike kaha u a e kurupu a kisi a mei uhamaka. Ke kurupu e mei maufanga. Pa te nau fokiat pa te hoko a mai ki mage wike hono ua a ke tolu. Ke kurupu e a petula a tuene toa. Pea mei ewa. Pa ufaya te whakamalo. Koe mwe wabe mwe ngahi kurupu. Oku nau ke inofu apepe ke whaya ngā awe. Kau whamalo atu pē i e tau whekau kau aki holo i he ngahi ngāwelelei ko ena kubu whai. Pea ku mau tokanga mau pē ke mahino pē ku mō moelelei ka ke mō tō ki ha ngahi whainga o e whanonga anga. Ka koe hange ko tā noa koe ngāwelahi a koni ulotonga whai pea hange ko kuru tā noa e maria koe ke tau wha koe ke wha a tā noa tī teila ki he tau ngahi bi ngāwe konu whai ki he ngai fundraising lalahi koni koe ki he tānaki koni paanga koni ki whake langa koni o tau whare whakolo pio koe tau senta koni kautonga koe mea peo ko mea peo asu mai koe ki tua ki he ilo kia tau kāinga hange koe tau ki konseti koni e whakahoko a taha walu pia koe ki whima bake ki whamanatu koe kotoa peo koe ai ho o ofa Pea koe pangataha, pea koe panga e ua, o ku le koti pe ia, e kautahi paanga. Ko tahi pe koe ose ai koe tau whua paanga, e koe inga o kui ai whika charity, pea koe oe society, te ke lava o claim i he tukuhau. Ai koe umea be, whi mao be ke whamahino, o ku tau entaito o ki ai, pe aku mahino o ku mau a ngāwe ko ia. Ko ia ku whaite whakamalo ki he ngahi whetokoni a kotoa pe ko tau whai. Ta tau te whetu ka koe e Maria pa mō kulupu whantingi i hono whakaukau i holo e ngahi mea ke lawa lelei a he whai whakahoko e tau ngahi ngāwe kotoa pe. Ko ia ku ilo pe ko ose taimi. Aku mangu tūtou sio maa a te wita whaia te whamalo e te wita pa mō rinta. He o mea whainga Maria koni ki whahoko ai a e proklama whakawike ua koni a e kāinga tonga me wahenga Hawke's Bay kak mau o whaat. Maro pito.
1: Io Linda.
2: Whamalo lahi atu e te vita ni ulata kai umaa foki a Maria Leti. I e whakahoko e polo kalama e aho ni, tala monua tfot ki na e iai ai ni ihi i ho o mo whanau na e kau mai ke mau fi au hi, o ku nau kau i he mau pare, e toki whai pewhi tu taki atu, ko uhi ko e me aofa ki nau tolu koe na nau kau he fi au hi. Malo apito tau tok filo ngoa ke polo kalama hoko.
0: Malo apito.
3: Malo apito.
0: Malo.

0: koi e tātai mi ku hoko totonu e whā i he e fiafini. Pea koe tau proklama ni o kuoko, proklama ia ai kolistutuko, ai koliskotupou, pea koe tātai lelei foki ai whaifekau, a moi kauwhanonga, ki he proklama i he e fiafini whaifekau. Tātai lelei koe ki he fiafini, pea koe ate whainga maare koe ni ki a te koe, koe uhi koe proklama koe ia ai kolistutuko. Mālo whaifekau.
1: Mālo re de vita. Pea maro e lau maria e hawaiki. Ka mā e ka inga whanonga kotoa pe. Pea pehe ke paiste ni mo e koristutu kotoa pe Aotearoa. E koristutu pou. E tarangata e te kita o whaikitua ka tā ke whaka kato atu e I porokarama o e efea fini. Patu ke whahata rotu. E tamai hono I kaiea, a hoa ngāi ne whakau fō. E kukiro e ngutu o kulea, ke tāla e poto, langi langi, e mafi mafi a hoa a fio. Ma wofuha ke e pongpong fō e a koe ni, mori ato e pōuri o e pō, ta hoko mai māma e a ho, e mafi mafi pēia, e a fiona. Mau kei mau pe ai mo ui e maf maf fai fra mo ui e a Fiona pe mau mau e mo ui ra vai ki fra kato ngai nga fato ngiro toa pe la mau vai ki fai nga mari koen ki poro karama koen e le dio ki tau vai vai mo fei na se aki ai he ta puak pupu ai o tua kupai e ka tau fai koroa ka be ke kau kotsu tuku Wa kau whanonga o katoa pe. Atu ke rang rang ia ai o tua. Ie poro karama e aho ni mga ai whatongia katoa pe ku tau whaka katoa. Ke wafa e tamai mwe alo. Mwe lau maari e maa anoni. Kore ke uhu whanga atu. I he tala whakatapu ku tala mo kāpui. I he ngaru e ani. Tātā ke whahokat pēha ki iongongo, moa whanonga nongo, ma moa tara monu, me he tau poro kalamani. Ko ura ke iongongo, pamaro lahi a pito ke praiste ni, ka mai ko mitpule, a ko sutu ko ia tatori a te roani, pamaro roati he lava e whataha koe e mahina kuo si. Pea go whaam pe ki whakahoko atu, ai whakaam ko ia, mga he mea na e whakapapau I e whakataha ko ia. Ko hi ko e te wā ki o tau aho, ki e tau whau, e ko wāwe beta I mi. I e wanoa wafitu, ku tau o alwa tueni ki he whakaosi osi e tauni, e whakapeta I be ko tau mawe mo ui, ta rao whakakato hai ngā whatungi katoa pe. Ana e whawapau ia, mo whakakato e whataha koe ni, ko hi ko ngāhi mea ko ia, ke whaateu teu ki ai. Ko hi ko tau aho, I e tau ho au. Aia ko e mahino, ko e haus ko ia, pe ko e taritari, pe ko e whakarere ngāhi porokarama ko toa pia, tau aho, I he tau ho au. Aia ko whakakato ia, e mai sau te. Pareko Goliath B, ko hi, ko motoro toa B, ngai klupu, mo ngai korisutuku, ngai potiasi ko toa B, ke mo teo teo mai ki ai, ko hi, ko tau aho. Ai ako aho koe, e whakahoko ai, a toko naki, a tā tolu koea o whē pueri, o wanoa ua fitu. Ai ako e ofitaha pe ia, ke o tau aho, ko mao hangapeo, Pravei o iloi, koe tau aho e ahta whaa koe ia o Februari. Pea koe au fitaha pe koe ki a koe ia, koe tōna ki ahta toru e whakakato ai. Au tau aho I e tau pōu. I kai ke ngata ai koe feitu na swa mawia he whataha komiti pune e whai ki o tahuhu. Kua kawata ngata o ke nani. E whakakato ki ai, ai tawaho. Ka koe whalai te, whai te koe a tahawa e whai bea e whapeohi, i he pō koe a mō whalai te, whai mea whapeohi whai ato wako pē mō kātoa e koe tutungu, i ai pē. I whakawata ngata peo ke nani i he pō whalai te. Ka kufate porokara maia e malanga i ho tawaho. Bea koe tokotaha koe koe upa amu ai porokalamani kene maranga i koe tau waho. Koe pureako maloro. Ai ka pureake maloro koe ni koe whaipekau toke tā te wita pāre whau. E koe ai ai tau wako, ai tau tangata. Nā wako, pi taim koe ni nā e pureako ai, ai whaipekau koe ni. Tau te giaha no whainga maalie ki tau whiohi ai moia. Rai aga koe whaifikau sea e nia wawau. Pea koe au paa me kou midi e whaifetu taki ai he wawetaha. Kou hi ke whainga maalie i hono taimi. Ke wholau mai ke whakato e maranga i koe a tawaho. Kai tepte mai e wahe saute. Ko hi ko tau toru te tau hanga o whakakato no whalele pro karama mo no haus koia a o tau aho. Ai ai ai ki whainga maanie ke tau toki whakataha whakavahe saute a tau toru pe ke tau taranoa ko hi ko e mea koia e whai ki hono taritari pe a mo no whalele a e tau pro karama koia i e tau fo'o. Ka mō kātākia e ka o koesu tuku toa me, wai saute, ngai feitu, ngai tōako, ngai kropu, ke tau toki i taranoa ki ai, ko hui koe tau patongia koe ako tau aho, ki he tau pōau. I kai ke ngātā ai koe, koe tau proset, koe koe ki ha kumiko ha feitu pe koe api, ke whai mea e tau whai patongia, ko tu ko mo me ai ko a be ko hui ko he lolo tonga ni o ko ke kia ha fei tu ke tau fa ma po po ki ai ke tau fai fa tonga mo nga he por kala mo ko tau ko su tu ku ko ya o ke ho ko ho ko tu be ke tau fei nga pa nga ko ki ai ke tau por che ko ya ko ya ko ra tu be ke ai fei tu ko na ko u ti ke ke fa ka ka to Tato te whita ki o Galanini, pei tū koina ku mō māau, pia whakahoko mai beke, whakakato, ko hui he ku whi maurahi au pito. E maurahi au pito, kai ki aha pei tū le lei, ki tau whamāau po opu ki ai, ki whai me ai, ai whai patongia, pia mohono tauhi mō no tukanga i gina, ai kau waka tutu ko toa me, pakei ki ngatai, mo te aha whainga whorau, ma whai umea ko ia, e lawa pe ke toa ngai, ai ki umea ko ia. Pakei ki ngatai, ko pie whakahoko atu pe, ko hi, ko mo toa ko toa me, o ku iai ha mo opua, o mo paanga, o tokoni ke he protect ko ni, pe ko tokoni ke tau mea whakoesu tuku, e lawa pe, ka rekoti pe ke sai, rekoti pe ke mau, ko hui he marama pe ki ato ai receipt me tau tau paanga ki mo lama a claim aki me Indian Revenue o mo receipt ko ia. E ko hui ko muhanga pe i loi ta osilesi sita i he pureanga ko e ni no sirani ko e society ki tau tau. Pe kai ke ngatai o kai pe mo tau whika ke tuau mahinga e lawa beke ato receipt ko ia ke mo claim aki aha mo whamore pe ko mo tokoni ko ia kwai. Kako yo kata ki uke mao beke mao mo mao bopo ta whaan ko ia ko hi kako e whaka ilo at pe oku marawa, oku lawa lelei beke ato ai receipt ko ia ke whaka kato pe claim aki ha mo teki ko ia me Indian Revenue. Ka koe kore atu beia ko hui ko ngai whetu koe na ku mō māu. Ka te whiti o ranini bea whahoko mai mbei ke ngoskei tari. Tuhi ke lawan ke fa kato he fe ma ona ya bito a pe tu ke ta fa ma bo bo ki ai. Ye ke ha dai ko fe fa ma lo fo ki ke komiti sipoti. Ke komiti sipoti ha e ko ya ku mo ha ga iro i ka ko sutuku lo to ka le le fo ka tuna men. Agapulu. Ai ko ti me valu o na u ka ko ki ai pa lo to ka le le ia. Ano tonga lele atu e taimini. Ka koe whamano ke komiti koe ni tunameni. Koe hika na upiki apu o whakalele ki umea koe ni. Ka na whaambe ki ke takimu ai te vita. He koe hika tawha taimini koe na e kei mauika no apose. Na e lele lele ia upito ai tunameni koe koe he taimini koe ia. Koe koe kia taha e toi mahe ni ange mo whakalele a e... E koni ki agapulu tuna me ni ako koe. Ka uwhema rai o toko ni ko hi koe umea koe ya. E ko wau ko whamatala at koe ni ko manatu ki a noa pose. E taimina e kwalele koe koe a e tuna me ni koe ya a e agapulu. Ka uwhamalo me ki I komit koe ni. E na pick up ki kwalele koe ni. E kumaha winga. Ma venga pito ko hi ko taleniti ko eni ai whanau ke na unga aunga aki pa ko hoko eni ko ha mea lelei au pito. Ika ki ngata bea he tau koe tutuku ka koe whanua rana pe tonga ka koe nuksilani o whanau pe ke he tau koe ni ai tō rahi koe a koe e tau kau tonga kou kau koe he timika oropareki. So e whakawhiwhia au pito. E a whakamawhana au pito. E tau whanonga o tō rahe, e tau tamaiki, e tau whanau, o nau kawat he timiko ia whakakonoa anu silani, ko hi koe ropre. Kaku mahinga bepa e tuna menko ni, e rawa me whakalakalaka atuai, a whanau, o whebeha, whaki pepa timi o nau kaumi ai, e rawa me o miyapi nau tolu ke nau hoko atuai, ki hato e timi to e maanunga ange, Pea whakarangalaka I be e nau wainga, moe nei Agapulu, o au kui hātaimu to e saiange pa nā huatu o kauhenga I tīmilarahi. Pa hāti ki oropere ki kau papi e pia bito e tau whanongo. Ko rio kui tōtoa rahi e tau whanau tonga, o kauhe tīmiko ni ai oropere ki. Ka ku whamaro ko hi ka tunamen ko ni Agapulu, o ku lelelele I be. O amanaki be ia ki osti... Maka maina katu upe, toku oski ai tuna meniko ni. Toki mau hawha haike iki o iki wha matala koe apa, toki wha hoko atu pe. Porokarama ka hoko, ka urelelei be ai ki tuna meniko ni. Wha maroa bito ki e komiti. Ikai ki ngata ai, ko hui koe... Ongo tawhaki la lahi ene e ua, o nofwa toai koe sotogu, koe tawhaki koe oe sipoti, koe tawhaki koe musika. Aia koe ngō tawhaki la lahi ene e ki mo ui koe koe e tangata, mo ianga koe koe tau whanonga. Ika ingata pehe e ahapuru e sipoti, ka koe tawhaki koe oe musika. Ai ko whamaro a bito ki e komiti koe ni koe musika, pa whamaro a bito ki e loya ka rupi manuki a chanko. E kuhi e ku whaibe e whainga nā rama ke mao ka seti me aifi. Ai maa maroa plus ben. Ka ko whamaro tau ke tale ki tāna mwena dolo he komiti. E ke I puke puke koia. Ai whanau, e ta whai koe ni o musika, e ta whai koe ni oi fi. E koe e taleniti au bito e whanau ia, a tau dolu. Kei ngata pe whanau e kau koe sutuku, kau kuiai me whanau ia me kau koe sutuku ke, me whanau tonga pe e pa kuataa pe. Ke nau kau me nau dolu ia koe fi koe ni, ai mama loa prosperity. Ka ko ono whahau kwa tuwega ki mō tōru me I tua korani mō mō tōru ma tawaki ke ke pē. O mō whanau o mai ki ngā ke o lele lele pē. Ai ta whaha koe ni koe koe, ai māmaroa, brass penny, whamaroa ki e loyaka rupi. Ko hui koe toko ni mai, ko hui he kwhema au pē. I aha mea ngā aue, ke fai ai koe ai ki koe ni, me a koe koe tamai ki. Ika ki ngā tā eko whā mālua bito ke a koe tama koe tama kai hiwa koina o ne a ngā a langi. Langi mausia, koe boilo pe koe tau project koe ni mo Marcelin College. Koreshi koe Marcelini. Oku anatbeke osi ai koe contract koe ya. Ka oku whamaro ka langi koe kuhi koe ne puke puke ki whainga maari koe ni. Ika ike ngata pe e he ne a koe koe koe whanai koe whaka amuia me koreshi koe ni Marcelini ke a koe e whanau koe ni i eisi parasa. Pai ka ike ngata ai moe toi ngawe koe koe e tunga whasi whakatonga. Tunga whaiswa tonga. Tia kwa maro a pito ka langi mausia. Kuhi kono mau taimi ke whae ki iako kwa ni, paka ki ngata mea ako a koe koe tamai ki. Ka e lama he ni mahalo be, e, tauni be, e, e mau ai a certificate pe koe haa e qualification ni, e lama ai ki tamai e ki kwa ni a langi, o resisita, i he pureanga nusilani, is a teacher, koe whaiako musika, koe whaiako isi, mea ifi. Paka taimu koe koe e mawai koe ia, pa e atae ke ne hatoe whahainga korisi pe ia, a ke he kune o si mawai lesi sita, is a teacher, koe whaiako ia, e tawhaa koe de musika, e tawhaa koe ne if parasa, ke ne toa tonga ia doha toi ai korisi kehe. Ka oku whawhiwhia bito wa wha maro ke te maeko ni, e te mawhainga maari ke whaiatua e ki rako koe ni, ako e te whanau koe ni he Marcelini College, ka koe pa iporarama koe ni, koe toko ni pe ia, me he potungawe ako. I he whakakatoa e ki umea koe ni, ka ke te au koe whakalakalakalahia e tau project koe ni, e koe stutuku, e toi ahama toi whainga maari, e matoi tahape. E kai ke ngata pehe ta mai e koe ni, ka e toi marawa pe ki a taha, i he kau whaifi tonga koe i he ni, ki oi hui ke hu he porokarama pehe ni, e lawa lewa ke le sita ia, i he mai. E koe te le sita pehe, e titsa, i he New Zealand government, pe a koe e lawa pe ki te ngāo ake ki umea koe ia, i a feitu pe i mamani. Ka koe a koe a maro be whakakatoa ki project koe ni, ka ku lelelele a bito be, ka koe contract ki maare o spe e tauni, wala so pak be ko hui koe Steve Cage ke e tamai oei koe ni. I kai ke ngatai o kuto e parani pe whaki ai komuti koe ni ia, musika mo i kau koe stutuku, ki he tau fo ou ke ne nau hoksi hasiwi ifi. Pai whainga maari e pe ia ki ha ifi, pai anga rotu ha feitu pe ia, te na wala kau mai ki ai. Ki e si vifi ko ni, ka kono whakai ki ki mo ono taimi, e toki whanongononga te pe ia. Pe koe pai i a mawhiatu ki aho, pe koe toki ki mui atu ka pa e teo ki ai mo mau, ai ki mea ko ni, ka ku pai tala noe ki ai ki whakato e Mama loa praspeni ke nau hausti ara sibifi i e tau ko au ke inga hifi ko to tonga ko to api i Nusilani. Kaka whamala apito ke inga wa koe ni kwai i e tomiti musika koe ane. Ika ke ngata ai koe whamala i ke ngai toko wako. E kou lawei pe, pa lawei pe, kou miti ia, ai ngahi tō koni, ai ngahi tō wako, nau aluhanga ton pe, nau tō lue ke pure ako, bea boi ngahi si e mau koe, ai koe si lolo tonga. Oe o wha mano la, he tā bito ki e ngahi tō wako ko ia, pa ko, pa whi a bito ia, owe tuku, owe tuku. Koe ko loa pe, ke tau whi mai nā ki, pa mga hei kei ki tā ofi, ngā mea pe he, koe o whāia, me toko ni ia hapainga taimpe. Pa koe o whā mālo rahi a tā bito ki e ke ngahi tō wako. E tō wako i anō whāka kato, ae waki i projeki pe koe fie mao. O whai mai me e korisi loro tonga. Koe o e tuku e ki umea koe ia. fainga mare be motor ke fai alfa fa to koni fa fa kata me ko ofa ko ka me e ke fa malo hi ko ka me e ke buk ko nga me ko ya e ko arra ke me loto me lau mari ke fai alfa ke fa to koni fai ya ko yo fa malo la ta vito pe po po wat pe ki ai ba be ke ko mi ni president ni ba mo ko mi ti ku de ke ai to wa ko ya Pai go mea ko ia. Ke oa tuku. Pagulava, kakakato, kakakato, pai pege lelei, pake kakato. Ko tu e whawhia whia apito ia, ke koe slora tonga. Ka mo tau tolu ko toa pe. Ie pai e ngai whatongia ko ia. Iwai ke kata ai, ko pe wha ilo atu pe. Ko hui ko e u kore koe nai whai koe koe pe a mi e whare mohe koe son Tomasi. Da mo loi be ko na fi ma wa mohenga mohenga ke fare mo ko en son Tomasi da na kai ke lava ke ku mi heni kana ai be ke se ni ti fa ma rot ka motor ko da be ga fe tu buena na o ofa mai ko ya pa ko i lo be ko ai be ga fe tu na la ta la mai de na to ke o mai be na o se ni ta ko ni na fi ma ya pa mi tonga ko hui ke whahua ngai suri ni ke ngahi pe i tonga. Pa kua whiwi a mito he marawa pe ia ke ngahi pe i tonga e nga umohe ngā. Mea ka koi au pa ilo at beka te imotoro ki mea koi ia, tas wha kato. Pakai ki ngā taiko pua maharoa ta mito ki he community koi Hawke's Bay. Tapu ka kore stutu kui ai. Wa mara da bito ke community ko I Hawke's Bay ko hui ko e tokoni I he tiu ta ko ia pure whaama a wira miliku na whanong atu ko hui ko e te mara e pou ki whaama a whaamara da bito ke kautake e community Hawke's Bay ko gai mga ukorisa tuku ai I he pou atu ke ki mea ko e na e hawaia pure whaama a wira miliku o maro a bito e ofa pa maro a bito a e tokoni. Ka ku pa maro ni kohi ka mo tolo toa pe ka koe sutuku I e whau hano inge ka toa pe. I a beha ngahi o ngongo ma hai mea e to e tuang mai ka tau skiri tari u ke I kolau ma ku I ha moa maro pe ko lalo tonga e toki whoko mai ke ne toki whakata ta tau ngahi o mea ka toa pe I e tau. Pawe mai ko hui ko te we tau ahau ki e tau pou. Ko puke whainga maare ko ni, ke tala monuat pe. Ko hui ko pongpongi ko e sapate tamai. Ko tala monuat pe ki e praisteni ka ma kau koe sutu ko toa pe I Nuxilani mo Mori Foki. Ko hui ka mo pausia pongpongi. E mo mawa... Tāpare tā mai fie fie pā mō honu mono ie whakere I mō tōna. Ia ke ngā tā e ku ilo I bea ku ea e kau kōsutoku ku nā u tō tāu e whanau anga. Tā kai anga e tāu mō ui, ku pā ube ke pehe, e kai gia tā e mō ui e tumutupua. Tā ku nā u tā tā alo mai, mō tōru e nā ko tāu tōru e ni ngolo atu e tāu pai patongia, ku hi ka kahau ko ia. Ko ia e kua maro atu. A te motor ko toa be, mo e tala monu atu. E sāpate, hopa ke mo maa sāpate whiawhia, o ponu keresia, a mo sāpate tamai a pangpangina. Ko e kua ea ki whanonga nongo, me oongo tu atu te vita, ko kua maro atu maa ku ose taimi. Ka kua maro atu a bito he tuku mai ki whainga maa rie e te vita. Maro.
0: Io fa malo at boy, malo a pito la valletta po kama ki e fa fini. Oi ago fa fa fa at tal monu at pe ka te go a sabate tamai. A bon bon. Pa me ka ko sto to go. Malo a pito. Ia.
1: Po va doe.
0: O va. Ta ta ni o sta minuti e wanima. Pe a me he fa. Ka o at pe e ta o titua ki goni. Ospata to ke hoko atu ke tau programa koia au hoko pea mo manu fotu pea me ihe kau tutuku koia ai mate mātonga maro.
2: Oku malama ke uesi ai community i eva inga whakatupu paanga. Ka pau kuke ho haa whikau aki mō koe pe ko hataha kehe koe uhi koe gambling, pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulunga ngā meheanga mahe ni, pe o ku asia iha ngāhi whaka ilonga, o hataha o ku whakafufu e ngāwe aki oi paa ngā, pe kore paa ngā, pe talanoa maupe kia wa inga whakatupu paa ngā pe tāmisi ni. Koe whaunga lele itaha ke whakahoko ai hatokoni kia ni ihi pehe ni, ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. Ie taimi o ku talanoa i ai ai palopale mani, ko ho tokoni ia ki hokau ngā mea pe family, ke nau maue tokoni o ku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E Malawai Pacific Gambling, o tokoni atu whakafou ihe telefoni, pe koha talanoa fesi o faki, o ku whakahoko e ni ihe whaunga whakapolo fesi nale, e he kau ngā aue whakapolo fesi nale, pea te nau malo iha ngāhi whakamatala whikau aki mō koe, pea moe pō talanoa e whakahoko, pea oku tae totongi foki. Ko ia ka pau oku ke ilo hataha oku fie mao tokoni i he tawha aki koe ni, pe ko koe pe, whetu utaki ki e Gambling Helpline, i he noa walunge au ono ni mawha ono ni meni mā, pe ko ho o teks tae totongi ki he walu noa noa ono, pe ko hao kumi tokoni ki he safeguard.org.nz, /support.
0: Fenga mari ko ni ke o atua i a ki whanongo nongo fo ime akai ko e ni. Na toki tau mai e mau fo ime akai me i tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni ko e ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pea mohono whakai ki i ki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.
3: Kromo eki ka lumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau me mi pā. Whakatoka ngai ange mua, ko e tau polo kalama wha malo sino mo wha whaohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua sila, toluhi waua Great South Road i Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iai moe ngahi pare ki he tau whi auhi disco, uolosi, pea moe aloha lereitaha. Ko iai o kuata whakaafe Loto Mafana ke Taurikareka Kotoa Pe o Loto Aokalani, mou mea mai, ke tau polokalama whakamalo isino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiefia, motoia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, Officer Fetutaki.

0: coi fica todo telefone todo coi noa uafitu ua fa tahaiva noa uafitu ua fa tahaiva ko fica ia pete mo fetu taki mai ki a Will Wolfgram coi noa ua taha noa valutaha ono nime nima valunima noa ua taha noa valutaha ono nime nima valunima. Ako fika ia Will Wolfgram o kukau e koe enu kune tataki ai ki organizing committee ke fetu tak me peki ai. Pai toki mao at mea e whakaikiki he kupau ke o kua e puka i he online as well ka koe ngō. Fika ia mahalo ti e tuku iat ki maua ka pau e fetu tak maha taha ke mao toki whakahoko atua ngā hi whonga ki he kehe koe ni koe tēnau kaumai koe ki he kahatoanga.
1: Io ko famalo atu manu e, ko fika manu fotu, ko noa uafitu, ua fa tahahiva. Noa uafitu, ua foifa e fa tahahiva. Pia ko fika leva a wili a Wolfgram, ko noa uataha, noa valutaha, ono nima, nima valunima. Pia ko fatonton mai manu, pia tonu, a fika wili, ko umalu elea bito ho fika, noa uafitu, ua fa tahaiva fika uiriko noa uataha a noa valutaha ono nima valutaha te ton be man kadaki
0: nima valu nima e voi be
1: koia nima valu nima
0: io
1: ko lau mai te lau
0: te ulai o be
1: io
0: ko noa uataha noa valutaha ono nima valu nima
1: koia malo man mo tol goia fie mau mo fano go mai ko fie mau ha me afika waki pa motina ko ni ai mate matonga ta fa no ai ko ngo fika na te mo fetu taki ai ke man foto pa mo wili uf cream o ma mi ai anga hi fika ki manu ko atu ai pe ka te ko ka pa te ya me ke loto ke ta na ki mai ta ke ta na ki mai ai pe manu ki he ta polka ma he fia fini ki mua pa te tok ma vai malo.
0: Io malo te vita malo pita mau fenga mari e ke fai ha ai popo ta no ko ni ko he ku pana ki pe ai ka to nga ki he aho hongo ful ko na ka topa ku ve pe aure taimi ta ko ia ko e fa malo la hia tu ko no tu mai fa mari ke to fai pe fa mana tu mo no to e te ke pe ta u ka ma te ma tonga supporters mo ta u community mo ki na to ko to pe te na u fie lava mai ke ta u ka nga fa ta ha no ono celebrate ta fa no ko MMT pe ko ko no tu ko ni ko ko o se ta uni e hoko ta pe hoko tu ki ono fa na tu aki na utol ko me he ta hiva ni ma o to fai mai ai pe ke fa mana tu po ka to nga na utol na na vai nga ma MMT malo apito te vita e mau fenga mali e ki he fa fini malo apito
1: io ko fa malo atu e manu o fotu i he fa fini la valele e por kama koni pe guata pe pa mo score ko hi e man ko to nga ko ni o a wai pe te ma a fe nga ma pe pole lul mo to nati ke o atu pa mo fama na tu atu a ta fa ki ko ni o tina pe ko kai ko me a si ko fu me la hi ni ke te ta to ka kai to nga ko hi ka we ni he timi e man ta o fa i ta timi a ka pulu ri ki ma te ma to nga ko tu i e tu a ka nga ke fa ha po po i o ta fa ko ni ko ya ko fa fa nga be ai programa pa moi pure mo ka nga we ha fa ma lo ka te ko i he fa fini ho ka mai ki he ta po ka la ma e man mo tal monu ki nga we la ko nu amana ke fa ka ho ko ma lo a pito tal monu a to ai be
0: ma lo
1: pa mo sa pa te ta mai ki a pong pong i e man u pe mo ka u tu tu ku ko to a be o ma te ma to nga fa ta wang i ke mo ma u a sa pa te a fo nu monu ia a pong pong i pe mo si o ai be ki ka una mo nga we la ki mo amana fa ka ho ko ma lo a pito.
0: Malo apito te vita tua o fatu,
1: malo man o fatu kate koe. Koe tautai mi kutoe tau mini te tolu ki he nima. Atu epe fasiko nima tautai tari ai ki he tau mo famanatu atu kak mo tolu a etina koni a mo famanatu tau fanoa o tau timi akapulu mate matonga malo.

Yes, koto ku papa ko mai ne ta wa kite fit ne minute te kanga te shu la yo no. Ye pa ka to isa to ko te pa pion pa ka moi moi ma to ke fai te ta fe ka wa ta wa mo ta mana te 15 ne mi te aso ta mana ta fa ta dai tu tu ngina. A ka wi le fai tu te na ko ta fa ya tu ma o mai lunga mo lini ta fai te a. O bela mene o fai te ta lo sanga te 15 fa ka fo ke tu a bi ki nga ki te li ki te 15 ne. Te tu mo to mana lo fa. Yesu kalisa ndo wa likit ndo fa kaula to tahi tenga ngata puke ndo fa soani ndo apa kananga i taimi ka to te tua e pakafta ma to ki o mo te tua te afia te nei ona no tau tau singa ngale ki lunga ma to i te baia so te na ko te ka tu ke yo mai ki te po no fo te nei po no manuia pa manuia nei ko te aliki ka mai sino te mo to pakafta i lahi pakafta i lahi ki ta mana tu walu te mo to community te tanu tu mo tu mo te lo mo te malo si de mo lato ka toa ta ki to ka tai te la pa ka fo ke ni ma to bi ki nga te tua he nga ta fo i ta mana to nu ko la e e ya te to ka i nga mai se ho ki lo a fa na u ko la ya they play the role of a fa ba i lo to i lo to ka i nga te tua we pray ke ya pa manu ia ne ko i lato te tua tu mo te lo mo te malo si de mo i lato ka toa ka mai se te poto mo to wa ta mai te tua mo te ono sai tai mi ka toa ke tuku atu nei koe ki runga lātou ka whaini lātou o taki lātou lo tau kāinga according to your will Father God ki te mea te lā e manako koe ki ai ke takitaki nei ia ke takitaki nei lātou a lo tau kāinga ki tau ki te mea te manako koe ke tamana alofa te atua whakawhitai te atua ma whakamanuia ngai uke uke kilo ki runga mātou taki toko tahi pēnā hau kilo mō mātou kāinga katoa te atua mo te Tuwalu community a mātou i lunga i kunei Aotearoa New Zealand whakawhitai te atua e lofa e labi ane mātou tau alofa i mea katoa o lima alofa i mea katoa ko lai pula mātou ki ai i o ko lai hoki labi ane mātou i asu katoa a whakamanuia ngā he tai tai lo ngata mai te pai aste nā kua te kātu ki ako mea ki te pai aste nei te atua talo mātou i te pai taimi tenei la mea nei koe a te a te te whulu tenei hoko pokotia ki ai te matou atu whenua te pai taimi tenei te atua talo mātou te atua o lima alofa ke i lunga te matou whenua tenei te matou matungale tenei ko Aotearoa New Zealand kapeka tenei koe a te whulu tenei mai matou tino katoa matou community katoa te atua pakafuki mai nei koe te ola pui pui nei koe a te matou atu whenua tenei ke o lima alofa te atua pakafuki mai nei koe te ola mō te mālo se ki lunga i matou tau community katoa i lunga i konei i Aotearoa New Zealand te atua tū mau mai ta whakamanianga ki lunga mātou katoa te atua pēnā hoki lo mō te matou te mālo mātou tēnei i lunga i konei te matou whenua pēla tēnei ko te matou whenua pēla tēnā ko tū balo te atua a pule takitaki tuku atu nei koe o lima alofa ki lunga lātou ki kotnei te pōtou mō te atamai ka mai sila tau alofa te atua ke whai a pule pule ngā lātou mo te alofa mo te lei o ana tino whano whano ki mua pēnā hokan mo te mtou whenua tēnei mo tau motu ngāle tēnei o Aotearoa New Zealand mo te mālo pai taimi tēnei te atua kua tōki nei kua ki runga lātou te pōtum te atamai ka mai sio kua ke taki ne lātou te mtou atu whenua tēnei i te alofa te atua ka mai sio kua whaka while we're getting ready for the election e mātou i te pōwhitu o te mahina ko Novema te atua alofa koe te atua filifini nei koe takitaki kua ilo nei koe e e alofa tonu ke utino te atua kai whaini lātou tō whina ngalo te atua e o talo hoki mātou i te FFT nei mo mtou tino tū bālu kone tamo whai hoki mā wara tou noho tū mā un te leio lātou mo lātou kā inga i lunga te matou motu ngalo tene ko Aotearoa ni usila tala nei koe o manuia e uke te atua a piso swane ke lātou ko te mea ke mā wara tou noho tū mā lei un tō whinua te nei e ngata hoki mo lātou kone apply me alo te PAC mo te RSC pena hoki mo te whalepili tredi ke Australia te atua ke whakatahi atu koe ki lungai lātou whaingofie whakawhaingofie ne koe a mea katoa te atua
Tala mātou mō whānau tuwalu, wane halahala ngā luenga tuwa taimi tēnei, ki alofa hoki koe dia tua, au whamanianga ki luenga lātou, tala hoki ni koe nā wanoa ngai uke uke ki, kempaini lātou o maua, a ngā luenga lei, tau sila tau kāinga, pena hoki mā lātou kula, e hala whale tuwa taimi tēnei, we pray for the homeless, i tu mātou whenua tēnei dia tua, kōkolo i tu whaka alofa, te pula atu mātou mā te uke oa, o homeless a mātou i tuwa taimi tēnei, tau community dia tua, Oli malo fa apso sone ko kilunga la to o hala ne ko ni mo mea ke no ho le la to pe na ho gro mo to kainga tua lu ne ko hala hala a mo mea le ke ho ke ken ho la to o mo lo to kainga te tua ke pa ka manu ne ko la to mo to a ta mo fa inga te tua a ta ke ne ko la to ke mo mo ka la pa ka fa inga o fie te hala nga te fale mo no ho ka le ya ro to kainga te tua ya ta lo ke ma to te tua mo to por ka la me te 15 ei ta ma fana he lava te poto he lava te mai he lava te loa te tua kai faka na ma to ki to poto te tua so so ni mai ki me ka to fai ni ma to fai te na mo wiki nga te tua mai just ene ki ko ki te henga ta mai te na to ta sanga te poto nei once again faka manu ene ko ta mana ka to tu valu i te te father's day ata fata ki ko ki te henga ta mai te na to ta sanga te tua yo mua Te ingoa mana te mtoko liko Yesu Kaliso e talo toi mātou nei. Amene.

0: Pimono to one dan time go mane dawa ki ta dan te chlai fitu go to mai hok swaina mo tala mo dawa e te fef tene dalo pa swaina
1: tala pa fala fa tala fa so kilo ki te ka falo no to ta to te fia singali te ni te solo con ila to tala mai lunga e te pimono to valu tinga ilo ane fa to wait fa mana to ngat fa ka po to valu art festival ona tu langa se lei o te tau waso kane ka matalo at fai ngā mea ma te tai mua mua at whamana tuunga whakawhenua o anganu i whuna futu tūvalu. Te whakala uefa ne tino whakatonga polokalame at whamana tuunga ke mawhai o afi atu a tino mo malo mai whenua whakatea ko lāne o kua tuwave. Ko lātou mai nisi whenua i lote tūvalu ne tū maua vāenga tāua lātou ko tū sanga whakawhiawhianga mo te whamana tuunga. I loto yaso e lima at whamanatunga tēnei, te whakaasia duei ai longa mo anganu tūvalu, tala whakasolo mo tala o tupunga, whakatasi mo tamo whainga, whakamaumau i au wala whakateknolisi i tū mo anganu, maasani pe lama te tātanga laupapa, carving, mo te whainga o te wholaunga whakatuako i navigation, ko te mea ke mawhai o akuako, whaka... O akuako kai tuku atu ki tū pulanga fōliki mo asa mai mua. Fio soane whakamanatunga tēnei te puipuinga mo te whakamalosinga o te anganu mo te ngana tūvalu ka ke tūmau te iloa mo te whakaloalo tūpulanga fōu ke rotou tofi mo rotou tupunga. Ko whiangai nei a te Immigration New Zealand mo fasili mo iloilonga tau tupe mai tua te iloa atu men whakatere nei ofisa a whainu mela e uinga ki te tupe ni whakasaongina mo te lasio ngā luenga ne mawhai o whakatino e sepolo tieki whakateknolisi IT te lai whakatautau ki te tolusilau tolusifuluono miliona tālā. Ne talia ne te Minister of Immigration Erica Stanford men e isi ne mea se ki te whakasea o nganga o tupe whakatautau mō pūlenga ngā luenga ke mawhai o whai whakavave ka e whakawhai ngōwhie. Whea ngai atu mata ngā luenga, ilunga i te kīnaunga i te whanomālunga mō te iwas fulu miliona tālā i te teo ngā tupe o visa mō te tausanga nei. Ona te sūlanga tēnei ko te ne fuafua ke tō iloilo a tongi o visa i te whakaoti inga te tausanga lua whelua fuluono. Se ngata iei, se ki whakaasamai ni te mālo, whakamatalanga kātoa toa i uinga kinisi o tiu te tautupe e oko ki miliona tālā ko lai fisikotake kinisi polotieki IT ni whakangata ka ene se ki whakataunu. Te taimi tēnei te whakapitonga pse oswani World Vision. Ko te tuku mai se whakapulanga whakavave e uinga ki tamaleki, ko lan mawai ke atea mai latou kāinga mai tua te loma anga lasi mo tū langa whafua sei nepo. Ne whakai loa mai ne lātou, me ko mālunga nei mo te whakamataku ke mawhai o avi whakapangata, whakaungangina, io me whakasawa tamaliko nā. Ko te mala tēnei ne tupu ne mate a tino e silinga mo te afe, ka e sili atu te wha afe tino se ki maua. I whakatautau me tūsa mo te lima sifulu afe tino ne pokotia i te mala, ka e afe i e tamaliki e tūsa mo te sifulu fitu afe. O tali atu ki te whakalavelave tēnei, te World Vision ko ngā lue whakatasi nei mo mata ngā lue ngat mālo, i whakatū waka po tukau pui pui mo tamaliki mo ka ainga, whaka ngā lue polakalame, ke suke ka e toi whakatastasia ka ainga ni mawae ke atea, ka e tufatufatufo ke fsoosua ni whakavave. Epe la mea kai, mea fale whafuasei mo fale nofo, vai inu mo mea tū mā. Ko te whakamoemoe ngā sili o tau mawhainga konei, ko te puipui ngā ola ta maliki mo ka ainga, ka e fsoosua ni te toi whakafoki atu, o lātou si o langa saunga le mū, mai tū o te malamata ngā tēnei. Toi tāna, e valo tīmu mai atu whenua te Pasifika e whakatau whai nei sa mo te soccer OFC under 19 Men's Championship mo te whakamoemoenga ke maho se tasi o vanoanga mo se tokolua ki te FIFA under 20 World Cup mo te sausanga fōu te laka whai koi Ashubai An mo uso Pakistan. Ani sila te lan maan maalo te sampioni, talu mai mua ka ne takitak ngila ne te coach ko Joy Say fi Kera e nofe te Paul B, whakatasi mtahiti fi te Vanuatu. E au fia i te kawa ni sila ani isi tamale ki tafau, ko la neoloaka mai te polokalame te under 17, ka ko tinei ne uluatu ki tūlanga o saka o whakaprofessional. I ni sila, Australia, mo nisi whenua te lalangin. Fkasi mai ne tiatia kenga te nei se sa o proklame mo tu planga tala vo te Pasifika te life so so ani ki fa tu po ka tama liki ta fa o ko lai ma fa yo se le to fe nuai tu langa ma lunga o ta fa nga fa te la langi ko na na tala tu va lo mata to te fia te nei mai lunga te pi mo nu tu va lo fa ta me ko nei fia fia ta go to pa sa o te fta ta to kai ma san be nei te va yas fo fa ta ga tala ne se na li sati mai lunga te pi mo nu tu va lo Tēnei whā tō whātu, whā whtain whā longu mai, manu e te whiawhi, tō whā.
0: Ia, mai kunei suena, whā whtai lahi mō talanga, ni kunei whā longu longa atu ki ai jafi aftene. Kwa alofa lahi atu mau mō lini tāi, te wea whi aftene, ia bai asa pō ko, ko whoki mai asa I pua mō molia, ki tau polokalame, kā ko, ke hei, happy Father's Day atu ki ai lai, ki a li sati mu te asa tamana atu whata, ne? Ia.
1: Whā whtai lasi, alofa atu whake ko ulo mai kuna, manu I ngā luenga.
0: Yeah, tau whā manu te pō.
1: Yeah, whā.
0: Whā. Pimo no tuwalam jana taimi ko mai ne tawa ki te lima ne minu te takanga te July fitu ia ko I tue tātou oa. O whakalongolongo atu hoki ki, ki tala mo, sorry, mo whakapulanga mo te FFT ne ke rone ko ulo mea tupu I tau community. Kai whakalongo mai ko ulo ki te pehe tēnei te wholaha.

0: Kun me olimme varmaan viime minuutissa vielä nysilän, tein katsotaan me olimme, että kai taukassa mä vedän ikäisi poikin on tämän verran. Anto vonga joo, ponti. Niin mä voin puhutella mukaan, että pitempä, on muantu viikiä, että pitempä uutaan uopimme on uua. Se on niin, että minä rakkaan rammenella studio, että en chao saa niitä tuni. Rakkaan tämän ikäpä on, että minä olen niitä, nuo rahana päin, rakkaan uraisessa, niin päin, aina katsotaan johon, että kohon raa joo, ipukimi. Arta ei sen muassa ole, ei puhutella uuden tämän apun. Ta kai ta urikin oka jara ta nora, na ke ekam roa nida men ta po ke ekam mora me ye. Happy Father's Day, noko ye nika pene all fathers around the world, especially our parents and our working hard parents, especially our dads. Nita ta po ekam mora me ye, nga mi ekana mene yon kiripas. Iman nes waki, awa sana ka ukiran nara program, is tata ni ye in waki ye, ay shorona ke ingan, yon te pasta enoko a tauna ye. Ay nata kare te gora? Ayo Charles me, ni tata ni, piye men, kirip.
1: Ya kamauri kongko yara kongora ina nun roiro in tita iri kia yu. Narani Yesu Kristo awa kona mauri. Ayu spangara mena na tea katea tu ay bukinte pungay. Mero ko ni mokoro na itapu yi mewa awa kipuna haya ruwaywa. Aya kanga itea kante kipuayay. Awa yakuwa wa yetu ang kami paikia koa sotaki ya ita uangkiri yu anna pene pene. Awa ni na tea kina kina pe yei tipea karoya na yei. Paka nuringana. Si pangara ya kakawa ki tetea kaya kangai. Jemmakuri ni si tua roi. Jemmakuri ni si tua roi. Amai sa ikatara jemmakuri ya karoi ya jayne iyo. Paapun jemmakuri ni pekate. Hingi nane. Awe pun kaparapara ki ya karoi ya jayne iyo iron chowoya. Paapun jemmakuri ni si tua roi. Ayana siku rori ngakina inanon roro me roro. Ngkai wawata yan kaparapara kita yan taratara yon na iyo. O sa kunan reitang kan neri ki meron na yatapi ni karoya tahan ka iririn chero niyo tayya. Mea jampayan rom. Iro ni Yesu. Awataraya pa yatapi ni kasiki na no yao meta na narirei. O naruna ni meo. Ina po niya itaka nga nga na kun naroya ni ka iririn mea yata utea ka iyo tayya. Ang kanapa ni ometa nungo. Iro ni Yesu. Njeta yari karoye yana makuri nstuwa roi jayine yu. Oyatepi nkai ni mko ukura kiangani kamani yani Yesu. Awaka metiana. Puna yu jepa yana riki njewaki ntauteka. Awani kairiri. Epo nsi itapi meruna mea karikira kiana. Ki itapi meruna. Awa karikira kiana. Awa nakitapi merikira kien. Awa kapayaya awameta. Epo ntaraka na makuri jayine ya karoye yu. Menda yu ijira tani kairiri njero ni utaya. Mea jempayan roo mba jemmakuri ni pekate. Ipikinan ki epo ni pene riki nano iyan tangira ni karikira kian. Epo naro iya rinano ni makuri noni kai. Mea pepeka ni kawai. Nakona yana karikira ki ya ameta rinano ni makuri nanga. Awan situa roi. Epo niki jemmakuri ni situa roi baka kaunta peen naro iyan diipuaka. Mea ni penga ameta. Puna iyo pukina ya waye yei ni karikipe ni makuri ni kakaya nga ni katukan na nawakin de ide Yesu. Nika sikina no iya ometa, nako ni mea wakina ni mea untangira, mea karawani makuri ni situa roi. Ipunchega ya taake tinta yari ya kamete ya ye Yesu. Enge nane, o narunda ya chiritiri njirungurungu, ana makuri ni situa roi tia ini yari ya karoi ya njita yari. Enapundike pa saki si tirungurungu e urori ngaki, nkana ya koso taki ya iteakan cha uangirio. Ena pundiki na pea karoye jene iyo pa panaran tutoko. Na kui ya ki atapi ni yeyengu irikira ken na roya. Me aroya ni kairiri. O na ki musakin na roya ni kapayaya. Me irikira ken na roya te puwata na ameta. Chaka tau roi. Ipikin te pungay. Puni karikian tay na rom sirupay. Aro me makuri ka karawa kin te taito wana. Me se taito wana. Te makuri ni stua roi. O te makuri ni kamamane. Rinakon, ki rinakon jayne iyo inanun jau sari karoya, ki ikarawaya yana makurin, stua roi nakon Yesu, ki inanun na yata yinika penen na maraki, Yesu mena riday, punti makure yakirang nipusimaya kinepe iriya ririya ikay. Mea jayne iyo, ikawata na makurin stua roi nakon na yakarineaki, imayini metena. Puni ay na mekinan jaya kwa kiron Yesu, Ilarikin na mekinan chiriripe iya korakora iri ya tahan ka iriri. Mea ya tautea ka iutaya. Puncha kanua nga irang nipupura. Ururi nga kin na namakurin stua roi jayne iyo. Inanon roro me roro. Desiraki. Tira sina kono ni karoya pa kareki an natonga ra iro na rouya. Au kawatan te maman naro na koia ki na koina I mai ni metena. Te pai a kakawa ki nanu ni meura. Puni kareki an natonga ra naro ra na koi kara roi. Ai kana kona ndiki pa kureia na rouya. Sika uringa kina pe pa iragi ni kaina noa ki te makurin stua roi na kon te makurin diribai. Ena po ndiki pa uringa narom awatonga ina nroro meroro. Na yero nea kareki e teine iu, pātongana, nana makuri in situa roi. Te makuri in situa roi. Sāta taru. Sina poiko a skaitau ko te atu an sipangara, e a kua nganira pakanuan te pungei. Reire inira ia yarora pāsiri ei ni makuri, nori ipei ka anakona ei ni puoka kiroara ni kapene. Mea saki nanu narora niribei, o ni karikirake yarora iponi iroura. Ko kaungaira nea pasiri ei ni mea uaki na te tangira. O ni makuri e te makuri in stua roi na koi aroara ni kapene. Pōki re nanon te tairiki ai ua pasina te imeto e nanon no tam. I nanon na mteaka. Pasa o ngani kona ni kawasina ko te ua e ta meroa. I nanon ni meura. I nanon te tairiki ai ua. O pō ngai kasina tapin dinna koi narona. Ska ni ko iran Kristo Yesu wa rauea. Awara saka meo.
2: Amen. You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kia ora, oh, kona Māori from the voice of PMN Kiribati. And thank you for your great company. I hope you are enjoying some great music selections from well-known song artists from Om Kiribati. Yes, please stay tuned for more short notices and more great music that you can only listen to on the PMN Kiribati. Go to our website, www.pmn.co.nz and listen live to PMN Kiribati every Saturdays from 10 p.m. to Sundays 2 a.m. in the morning. Thank you for tuning in. Koraba, tekarai te kona.

0: TMN Kiribati.
1: Meori meori te tere ke te merwa yo no kimte sangorari. Kororani re yonam kangorari yo pimen kiribati. Onko yere mga re kem tai join us inanon te. Awan te tere ke ke takarangay na te merwa yo. Te tere yo ay pun ara taimuan nang ara katikiroay na koy mi. Ngay rakan PMN Kiribati. Ngay me chaos ano kay nanon te tere ke yo. Te kakatikiroay na koy mi in te Father's Day yes aro kay nanon nanti. Karangay na yo ke te tapas te yonawan te tempa o tanga wabi mene me wate banana katikiroi mai toro toro na koimi te banana katikiroi pesi niriana ke me tenga me te te tangira menara saita yo ke me yo nar tapo manukau Auckland nusiran ki atero ke ati te banana ka katikiroi na koimi fathers te nanta me kami e ki to mothers me come take on the role na bes in the father ki to te nan single mothers kami tikiroi na bes the father's day the te tabe sa yo ara ka katikiroi na koimi ni ka pene te nan fathers out there ara ka mora on kami e re ya kiri ke ong rami te tairi ka yo ara 16 na bara katikiroi na koimi na nanti ami celebration ki ami ami pong ayo ate ono wa de bedemba wo tanga wa min mewa re yasan ko tiya ki bu gemi ke ara ka andani nga paena na koroi ami pong ayo niri ana ki mete tangire pes ki ta ka mona ki ki tiya kwa ki era kai bena ki me iro ya mi usu iro ya nasimis bumi bumi Oya ramane ke pare banda mi pong to pong ayo ngayere ngayere na be me kai sanganin kami ara katikiro ai o ara tataro besi ba ina kamai ta kami pong ira rikia ami usu regina simi o pumi o kam na ngana kite ka kora kora ki te ka meru rungak e bugin kai tarakin tabe mi mes pangami ntame inanun na mi usu o sa kato kami beau na koi minta tapi menin kami nako are ana beau kiripes are te me meuri Te kiroai o ai pun te tapo mua. Tai.

0: Kanan ro taki dosu at community pun men takakaro at the campling kit takakaro met takaso at man. Kanan ye ro rom ke ngana ye ko taya. To ye na pa te norakin anua ai kapita kin naro nai kai eki ko ko ta na mani ke to ta kan na mani. Te me to antangi rat ta mani ke to bubusi ta mani. Yo ngani me ro akin at kan the campling eki ri ka ku ngana takakaro ntayan kakaki posu la pa kita pe wai rat kin te campling. Mangana ere ke ro ma ke kan ne. Oh, era gawa kita meroro ni kare ke tipu boki. Inga na si meroro kina tikanga nga ni dege me campling. Si bon boki ara usu ororora ni kosa batara tipaka kana. Oh, ni kongai ana baba ana ri ni meroro kina tikanga nga ni kare ke tipu boki me puni me ro ia tenan support services. Eta roi the Pacific Campling Support Services in kinta tarapon ke don kaisbo minke face to face ni meroro mengwe. Eki ka boki tipu boki ayo. Emano, e karawa ki poriro yo amata ika asan di yakina ki amata ki a professional ngai ari ngana ye dorom ki to ye ya kota ye pa tangira le babona ko kona tarboni ya campling da namba helpline a ke wanu a ke ake ono woni mewa au ono woni mewa ono mewa ke free text na kondare wanu a ke ono wa a punta taina pa ari kota ko pa ko kona no ngawari ye a ko puno kona pa noria online de nare safer campling .org.nz/
1: Sub weekend to that and Kitabasi, your New Zealand Kitabas Language Week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kitabas Language Week this year is Karinatiang, Taurai na kontamuyoko, or Kaburari Kirani Kitabas. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our Kitabas identity.

Tau taki New Zealand busin jora kaya ta flu, nta inta kamay toro wayo, kaya winda. Ate ay ka waririge, ngay ay ka akorakora ariki rotaki yan reke ro hiya ta flu. O ni kona anapen wene noraki. Ate ay na pa ay ka waririge, ako na anapen kaputano ko ti horaki ya ta flu, na koya ayaw su, ke na koya amit ay ka ay ka way o kara, ay ka yay oraki ya wene ni men. Kameno ya amate ay ni karekia teisi, ibukin de flu, nta inta kamay toro toro nta winda yo. Yaki kapuwa ki teisi, ibukin de flu. Ibuki atalan na te ka imerenan tenua na kontipi me wawa a yaririki ni meo. Te te meam tokta ke tapon nanay pa inorek ke taraponi at the hotline yon ta number ake wanua ake ake ono wa tuwana tuwana tuwana tuwana ono.

0: Rangir pongana anarere ina sembanga ia pon kapayana inanu nubungi ni meona na kontai kanaro. Oh, teka peni enta meroa ibukin boka ia pa ina kuruna penanun da yayu. Pun men suanga ki ia pa anana kontarere ni kakatobong. Sepeni na ta ia pa inanu nirike ika asanako. Oh, iwa nirike maisi ia te ika anana ko nika ia terere. Sinaka peni enanura. Oh, nika unga ira nubuki anasira. Pa ena no korai arunda yerei pa an konan ke geyak on wa yakina ta kapaya na kontai ganar po kanasim pa ena no kontrei ni katopo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

rangi ni kakaile ke amen neve vete ora ki ata flu no kaya ametana go ai mona rari ki no kaya kain to su ai ka aponi ka oi ni ko taki me kara ai ka apese kan te ora ki e ere ke iro uia e tau rangi kai te flu vaccine a ke apona no kaya tururo amen no watena mkaina ni karo wate vime wo wate riri ki ni meo angania ate ai ka warere ke amen dwai ua ai ariri ki ai oan ariki atangi di anapenda ngana ki te wana teisin to toko ipukin ka meno aia pun mente ora ki e te flu. Ngani hei nase mea ruai wana ririki ke yon ariki. Me roro me te tapo na ora ki ari a tapia kina teakan nase maane. Kana arona pa anaka ina noa a era ka yon to wana mai sin isina. Ken kana arona pa e asa nangana ki teisin to toko.

0: Avota ki New Zealand busin jora ke the flu, and tain taka mai toro vaiyo ke to winter. Ate eka warerege, ngai eka akorakora ariki rota ki ande ke roi the flu. O ni kona ana pene vene nora ki. Ate ina pa eka warerege, akona ana pene kapata ana koti hora ki the flu, na koya ayausu ke na koya amita eka eka wai o kara, eka yai ora ki e vene ni men. Ameno ya amate ni kareki a Daisy, I bukin the flu, and tain taka mai toro toro nto wintayo. Eki kapua ki Daisy, I bukin the flu. Ibuki ata na te ka I meren tenua na kontepi me wowa a yeriri ki ni meu. Te te meam doctor ke tapu nana I painora ki ke taraponi e te hotline I on te number a ke wanu a ke a ke ono wa te wana te wana te wana te wana ono.
1: Talofa!

0: Kona no ta ki dosu at community pun men ta ka karo at the Kempling ki ta ka karo met ka sa at man. Kana ye ro rom ki ngana ye ko ta ya. To ye na pa te no ra kin anu ai ka pita kin ro nai kai ye ki ko ko ta na mani ki to ta ka na mani. Te me to antang ira ta ngo mani ki to bu busi ta mani. Yo nga ni me ro ro ki na ta ka the Kempling. E ki ri ka ku nga na ta ka karo ta yan ka ka ki posu la pa ki ta pe wa ira kin te Kempling. Man kana ira ki ro ma ki ka ne. Egagawa kita meroro ni kare kia tipu boki. Nga na si meroro kina tika nga nga nire kire kime ta Kempling. Sipon boki ya rau suwa rororora. Ni kosa batera tipuaka kana. O ni kau ngayana baba anari ni meroro kina tika nga nga. Ni kare kia tipu boki. Mpapuni mairu iya tenan support services. Eta roi the Pacific Kempling support services. Kinta tarapon ke ton kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. Eki ka boki tipu boki ayo. E manu. E karawa ki poniro yo amata ika asan di yakina ki amata ki a professional. Ngai ya rin kana yei dorom ki to yei ako tai ya pa tangira na papuwa kana. Koko na tarpo ni a Kempling da nam pa helpline ake wa nunga ake ake ono wani mewa ahua ono wani mewa ni mewa ke free text na kondare wa nunga ake ake ono wa. A punta tayina pa are kutaku pa koko na no nkawaria yei. A koko punu wana na pa noria online de nare safer Kempling. org.nz/support.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PMN Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team, and thank you for your great company.
3: Arakatei na peran tepe tepe ke mea te atea puni ki nga kira anu po ngai kai ara atea yo turu na tikira ke reita te wāke ai na iarei rei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki na nasim a tāken takatei o te rape hau te atea ni kiri pesi ni mua mende mwenga. Uke uke ria o po no ria pai atea ki na ki o ni kakau wāke pai a kora kora po ngana te rape hau te atea ni po noinam te atea on te atea riki tape ua.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Now, remember the day to get the Merway Yunokim to Sangrari, Korarani, the Yonam Kangrayo Pimin Kibes, Onkoere, Magadikam Tai, join us in Anunti. I want the day to get Rangina, the Merway Yu, and the day you, I pun Ara Taimwan Nangarakatikroi, Nahoimi, Nairakan Pimin Kibes. Ngay Mechaus, ano kayo nanon di tayo kayo yu. Taka katikiroin ako yung minti Father's Day, yes, ano kayo nanon di karangay na yu, ki tatapes, ayo no, wan di pitimpa. Uwa tanga wabi minimea, wa di panani katikiroin. May turuturo na koymi, di panani katikiroin, besi, niri anaki me tinga, me ti... Titangira, menarasai tayo ki, miyonar tapo, manukau Auckland, Nusiran ki otiaro ki, ati, tipanan kakatikiroi na koimi fathers, tinanta me, kami ki to mothers me, come take on the role na bes, and the father ki to, tinan single mothers kami, tikiroi na bet the Father's Day, di, titabe sayo, ara kakatikiroi na koimi ni kapeni, tinan fathers out there, ara kamura ang kami yari yakiri kayo ang namin titayri kayo ara 6-10 na para katigroy na kami na nunti kami celebration ki kami kami po ngayo at unawa dapidemba wotang awa min mewari asan nkutiyaki po kami ki ara kandang nga pa na nakuroy kami po ngayo hindi yan na kami titangir epes ki takamuna ki kiti ako aki era kai bena ke me iro ya mi usu iro ya nasimis bumi bumi oya ra mane ke pare banda mi pong to pong ayo ngayare ngayare na be me kai sangani kami ra kati kiro ai o arata taro besi ba ina kamai ta kami pong ira rikia ami usu rigi nasimi bumi o kam na ngana kita kora kora ki ta kamero rungak ibugin kai tarakin tabe mi mes pangami ntame inanun na miusu o sa katoka mi biaw na koy minta tapi menin kami nako are anabiaw kiripes are teme meauri te kiroai o ay punta tapo mo dai na

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Dai tapi dai koro kita na inon tiang amani. Ah tiyan pa intangi dani kamerato no koyeta na magudin tau teka. Ipu kini kare kien teka nuanga. Ah kapino makan te bebeide ay na reke yei te mepio. Era na kita maguri ane pa te kamerato ni bebe kani kawain te pun te burena pe era ina wata. Ngana e karo kita kamerato iru ye kain usinan no koyeta na maguri e kain na pente bete peke. E kapo kakaki yei Aranar community, amen na kena pa oni ba kina iya. Yata ki ay narana et kamerato na koye iya petara. Aw era enangin tarabu kana pa men pera kana pa iya ran nusinan. Kana iya itapay ako nuri pa iya kikaro kroy. Ita uroy absente serious fraud. Ini pusi maya tatang tang me tripo si ni kawin na ay mano. Anda kina pa taki tama ta ay ikar ko tatang tang ke tripo sane. Iya itapay ay monte kagawak pa sinakamenua Tekan ada community, oh ina meten apa? New Zealand. Sila ini kalau kuar tentang, emano nakon sfo.govt.nz.

0: flu chap, ponte si a capona. Ibuki ate yamendono watana marina, nikaro terro, at the bima waterlik. O a hongaki caroba ana suo anasia, nikaro waba, yes, and coroma sinisia, nanganaki. O nupuki anababa, anamanroi, omen merum roi nasia, and dain tramitoro in the wintayo. Ibuki kapoki the flu chap, no ya aini, aka apigogo, a kind of pen de petepeke, amenturo, the mebimen mewatilik in warek. Nikapene. Sitting su the flu, on Camino Yanasera Arausu, or kind in our community. Ekaboki the flu jab, no your amata, Arawata Akan Tiorakiroia, Naran Tiorak in the bro, the soca, the Bokopo. I corra. Turn the game and turro to be mono, what Tiriki or Yonariki, a yena the Arak in the Pataya. A kaungaki, but anathematon Caminoia, Mentioraki in Taint Ramiturun to Wintayo. Ekonanaki the flu jab. Mayroon nam tokita kayroon di sanga na katipay na haraki. Nakon nari immunize.health.nz nori ang ganaro na ba ako nari kita flu jab ay akiya po na nukim. Ay pipita kita meni na haraki at the flu virus ngayari itang iraki pa konanga na kita flu jab ni kakatuwa rin. Ni kapeni ina menu harausu trirey tapon makuri o haraki yung notisman ti haraki ngana sanga na ki the flu jab. Sidiay ni bose ina nora o ni katuka ti haraki ke issue the flu jab
1: garara na ba ko wagen am business o ye na ba ko tai ba e korau hani a ko tangi ba en busroi am business ayo nem and wanted the metal was a no takan amotai terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain na pende pete ke ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me tran pota ki business ni kaputa onu nusiran ki otero tetaka e amotai punto no e wosi ara takasi bu dipete peke nuaya ina no ni marawa on garo koya ni yatapo ina koro ya ra yayo pa akara wana pete bu boki ni katome ko ngue te sakar kira ke me pota kita pe wa ibu kin dikira ke me am kar kira ke ke to kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki ina ni ka wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au agia bona enaraki amritaki ma tokoraki era kayon uotanga isubwa mai sia tayen business kain mauri ma kain depende bete bete yon musiran kana ko tangiri ene kabubura am network a nori kita bego tanani popo ke toroi ona ko online kapaya aram debung na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai antaya nataya a bun ngaya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ha ongora ra pa min ana meroroni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ongora ra pa te meroro ayo ha ikatire tire ro ye pa tra ayo makuri kain di amotai ayo to roi ni popo ke no
2: listen to 531 bi wherever you are on the iHeart Radio app.
3: Meori, meori, kane arau kane den Lawrence, tari ka yoi sikan kane koaba naun katiki roi, nako ia karo ni kapene, ka ngasi panataya ni ngabung kane to Father's Day, ikan kane koaba naun katiki roi, nako imi, Happy Father's Day, momo arariki, nako naukara re tangiraki toromon, kairo, Happy Father's Nako im Dad, tagiriko. An kapene na isikan anrei sanea urari, katiki roi, nako imi, tan kaongora, aongami nebe, tan saongora. Good night, Sabu.

كنا مرن كيف تصورا من بران بي من كيف بس ما ينزلن أي كده بيوت أنا رورا كيف سان كذا راي بقينا مي ورا أنت تيجيو كي كمي كي كمي استورا إن كمي غادين روني كمي نيتاتوني أوتن تشارلز بي من كيف بس أي كده أنا رورا كنا مرن It's the National Party in promise, but I to text a bow in the manga koroi and an aronopa. Yokira and a tautera bonimin the manga rini rini at a pangakin on the Namarina November Diligayu. My yaki tekina in a kereke machine to text a wakin to the yay. I talk with a Prime Minister Christopher Elections, but I to text it begin to pay tax a pink tax or nakinapakera get the fuel excise tax. E tako tarei pa pāti pa ena wata tipitaki a Tamaroa no kon kaupa in New Zealand en tiririki wotanga a Tenebui. Mem te roro wala sikarekea a esa tarei pa ni kosa nakoa ana physical strategy ki ana kaini pēri en kamatoa iei ana perita pa ena kera ke kaupa in New Zealand en tiririki wotanga wapimeroewa a wotanga Tenebui. Me e taku Christopher Ickens pa ena makuri korakora ana pāti ni get the books back into shape me enaki korawa ayo ni karawa wata arun kaitarante meu ke ni kamea unai tina anu makuri e taku pa e taurai ana pāti ni karikira ke te meu a te pai e kaina noi a te inusinan pa ena merung ena korakora na pa ni merung na pa tapo no noraki tapon deidei, tapon makuri, na kei rake na petal pekau, te business ni karawata ariki rake nte ka makuri. E tako te Ministry for Primary Industry, pa e kandani ngā ki putana kon te bird flu, me wale reki rota ki a metapun menta kanga ngā yo. E tako te roro ba ea ki, e ki toa esa kunia ki te katenua ni keisi bukin te H5 bird flu, ni pikin wairarapa inon tuwi kayo. Atako the Ministry Chief Veterinary Officer Mary Van Nandel pa e swai karika te kararo me pas tegan te keisa te pendik in te teio. Atako the specialist te book in the human trafficking mei America o nika unga ia na pa amata pa te makuri nika pono ko ia inen tonga po en te makuri niki moa ia amata o me nika pono ko ia I book in te mani. E karuringi ia tahan karike rohono a kain te community si an tonga pa aria intara dararoi. A nori apa tanya ni posa ika asan loko pun temakurin pengamata a nuru ana pengamata ntiamata. E taku Dr. Morgan pa temakuri hei pun ike muaki ni namata ntiamata ni karike mani ye. Ata benka ini kataparina yau goke o kakai rongorongo Brisbane men te ape at the Cook Islands yon te pimerwe wo mai sintanaan packages ikane mekinaki pa tanya ni kokain ari akoro noran na stismokoro misiaro. E tako te rono kasikarikea pa akunia ki te nani pea ke ikai, nisurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te manen nusinan, manen te nani koki na ikai, gana arano pa akapu ona koki. Esa the Education Minister Erica Stanford, ni busimaya ana pautoka te leipa pati, ni kapatan te pira ke te tua I buki ni ka manua ki a te aia, men te pima onoua a yaririki ni meau, men ka pungana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko aki a tei men te pi maonua I aririki ni mea un te social media. Ia ki katoka te kanganga men te urupa I aririki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shero, pa taien teenagers me a yausu u, e korakora tapi ia ni kaukaua pa a mea ta ataroi arun ka pungana te social media. O tera arun ka menua ia mei. Asan kunia kini pura imetan te kapawi ni te manuka o district court te tia dam huo nana pura ia te pime uo mai sena ni reke reke me anawaki ni kakameaku are ina siringi a iei uomen nameta iyo in Auckland e tapunapa pa ina urua te police stations ki te tapun prisman ina urua napa ana Austin te New Zealand e kunia kini pura te waiyo pa ia irauna te kasi te ien paura e kuna anda patawa. Is that the authorities on the tapu at the Commonwealth of the Marian Highlands in Karawa and Akai Rongoi booking Matin T America at the working Kabuleki on Saipan? At the Kotoro by a break, Mr. Leon, he booking Bukinana and Tapure in the South, a Kuniak in Matin, Tain Suakin Yatan, Tain Suaki Yatan, Burin the Matawaki on Saipan. What I get a patent away in the Commonwealth Health Center, I'm in Kamatuaki by Matin.
Etago the Commonwealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections pa Ekaroki Mangadina Nuan o Katamaruan Swan the Yamakuri put me mean the Kapan Payasa Nikayo. Usman na naribos sa Westpac pa etamero ang kaitaraan pilipinin ka upay New Zealand. Panimin ka nga nga rin ruwata kiyain ka inis meron pilipinin ang economy New Zealand tayo gano. Eta ko the chief economist Kerry Heckwood pa etukin ka imin ruwata kiyain the economy men te bubwa ka yon Iran. Eta ko rin kiti economist tayo pa yukona ni mga nura kiti merung na kung ka upay tiyapa inunong tayo gano. Ano po sumaya ka tayo men ni mewa yadidik indikak na nga nakite flu vaccination men tiri ka po. May ito kutaman na doktor ba erangin na papagite tayo ta taningan. Eka to na ta famak pa atay men nono wat na magay na nakon ni mewa yadidik emaninaki po na nga naki atay sintutoko at influenza vaccination ni mo men ni pili wata nga wapmesu. Ano ka pa yung tarorong Atau orang kaya tan kara aswa yon kiri pas kian tiaw sinte ini kara ati pita kena konti aswa emang kata puna koya tanan tau teka na kontai kana roko ba aki kona ani pita ayah iroro na kontai wan. Yusun teroro ba yasa kiri pas ini kara wa ana pita kini iroro me apa ika saina o Taiwan tenu wate tai anti pita kaya bo wale kara iya wata ngati bimero wewa. Eli posin at APC pati kiri pas president tanis mamau e kora kora arun na iroro me saina nonun tipe tipe ki. Dibira de peka ki tega na pa e na kapata ki pa te tua e po uto ka ki iron tau tega me tante o iron na pepe lestens mamau me apunda ki manevia ki ki nos yei pa saina ki Taiwan. Me etako Graham Smith men de Australian National University no con de APC pa e tere tere dibira iho pa e nga ki ki nga ki te mengarita ki me Taiwan iron tau tega e enaroko. E ngangana ya kiri ka ki tanes mamau men na kuana. Oi kan eta pelotan ro ro bin de mi oran de tai ayu ar si san gata orai pun men la run kare kare kono panan pi em men kiri bas me inu silan ena mo kiri kono ba mi kan orai ono de wi ka bo un tai na gam de ni pun men de ot pun kare ko te o de mo nga pon ayu panan pi em men kiri bas me inu silan de nga ta kamero ro mi o te roi te ora

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Nauri Mauri te tere ke te mero ai yon kum te songrari. Ko ra ra ni re yon am kong rai o PMN Kiribati. On ko ere mga re ke am tai join us in anon te awan te tere ke ke tara ngai na te mero ai yo. Te tai ai yo ai pun ara tai mo an nga ra kati kroi na koi mi. Ngai ra kan PMN Kiribati. Ngai me chaos ano kai nanon te tai ke yo. Te ka kati kroi na koi mi te Father's Day as ar koi nanon te kara ngai na yo ke te tapas te yon awan te betempa. O tanga wabi mene mea wate panane ka tikiroi mai turuturu na koimi te panane ka tikiroi pesi niri anake me teinga me te tangira me narasai ta yoke me yon naratapo manukau Auckland nusiran ki o te aroke a te te panane ka tikiroi na koimi fathers te nanta me kami e ki to mothers me come take on the role na bes in the father ki to te nan single mothers kami tikiroi na be the Father's Day the tabe se yo ara ka tikiroi na koimi ni ka pene te nan fathers out there ara ka mora on kami e ya ki ke ona min te tai ka yo ara 16th na bara ka tikiroi na koimi na non ti ami celebration ki ami ami ponga yo ate ono wa de bedemba wo tanga wa min mea wari asan ko ti ya ki bu gemi ke ara ka andan nga pa na na koroi ami ponga yo ni ri ana ki mete tangi re pes ki ta ka mona ki ki ti a kwa ki era kai bena ke me iro yami usu iro yana simis bumi bumi oyara mane ke pare banda mi pong to pong ayo ngayare ngayare na be me kai sangani kami era kati kiroi o arata taro besi ba ina kamai ta kami pong ira rikia ami usu rigina simi o bumi o kam nanga na kita kora kora ki ta kameru rungaki ibugin kai tarakin tabe mi mes pangami tame inanun na miusu o sa katoka mi biaw na koi min ta tapi meni kami nako are ana biaw kiripes are te me meauri te te kiroai o ipun te tapo mo tainao.

0: PM in Kiribati.
1: Kona mauri kita sangora in banan Kiribati me New Zealand. Ayo to kangora are kape nuka mukhe te sangora nasin Kiribati nasin tungaru are koi vias na ko apa matang ke na te isna nuku nepen Kiribati. To kangora ayo are te imato kataurawana te sipasipa yana ilon raun mane karinaki paisika tom. Naka mauri tunu mane te tai yo kona mauri kowara te paisika tom kowara.
2: Aiyah,
1: naure
2: sari
1: sih. Aiyah, apa? Aiyah, apa? Nang kai, tiapa kai? Aiyah, semangat pernah kai sebuah kini nanti berlung. Kuah para ti atau terati atau nang meruru hari aku nasi pawai yang aku ya ratan nora. Kuah wah kita mekai. Aiyah, anu kute tanya temeru. Aiyah. Aiyah,
2: anu naure nasi tungaru yang anda pasiran aku. Sebab jadi orang ni kekawa, kita angkat kemarin ruan aku, orang ni kekawa kita sina wuta, tapi kau ura na yang na pera, tunggu rupang ayah pesiara, ina nandara tayin mama nang, te, ada tete ni kita pasi pun tete kau orang ni kekawa, wahyu hati ini ya itu kena ina nuna, ada tete ni kita pasi pun kita para para ina nuna pahaya kau orang ini tamaro. Aika apa nota cerita ye? Te sila cerita yo antara kita itu wanari orang ni pasi ni bayi negi atau terkay ruah. Ke busmaya antara paru kau nai narawa. Biro ya agak antara terkay cerita kita wakai ame nai nanun terkay inga. Kawar kau jai ruah mencap kau ikara ruah. Tiga pasi ame saya kekau ame saya narawa runa. Ada tu kau ina macam na yang naro na hari ina pun turun pay, yang mungkin na, yang na napus, yang naro na aruna aruni katina, na nautu ke ana pota na macam, karena anda boleh rukut di ruah, dekawa tu kau na, ayah itu boleh jadi kekawa ki, wah ina inaki, ina kawa ki, ayah ina Ina kai ruai lagi, ina nanti peta. Oh, anjing kan ni, tengah ina orang ni nabi dia kini dia kahkan orang ina kumai, nak kumai diin. Ah, tengah mati raw. Aika ngapun cina anjing aka, aika cina kan aran kuai napera, aja katurun kuai jatuh lagi atau pusmai. Na kontero ai ero komente tapu erero nkanaru no pa kwaki nkana kona nkatauro wa te busmai na konte te kawa pa na ngiro ko tenani ruwa ai ri yara un mane akabonga na ikai ye kai na peya oh ibukina pa ai bebe ti ai anuano ai ta ko mei Tan sekali ya semai, orang ni kekawak. Bayang nanti nak untuk pura intake, ada mana yang macam tu macam roa, ini dia inti, semai. Nanti nak kuan waki. Oh, sekarang uang ni kaya ni nanti ni dari kinte tay yari. Nak kuan ini din, kuan ngap, kuan ini nanti untuk peta, bayar tak kuan jaga. Pangkalan aru na pakua kikari na kiri untari mu, dia taro koro koyai, aina tangen aru tuju, aina kora ni kanga jaya kia kora, aya aru kora suju kaya jawapun na kikari na jani petai ya, tidak cepat ya kana yang aru jaya, aya aru, irari kinte na aya aru ingkar jaya na katia kinte, tapi kinte, tebani, aru tebani ayamuka, aru na kupatirin. Angkan je, ya mah pergi nak dari sini supaya ane mai. Ada mana? Ya lihat, pak Din, orang ini ni yang terpeta. Angkan aku ini sekitar itu aku nak kasih ide lagi ke kau nak ada, kau nak pergi kata karung gua kini kata lagi, nanti temuinlah. Kau nak kata ni kau pergi nunggu ya, kau pergi tak nunggu ya. Ayat aku tidak akan kandung, pokoknya teka-teka. Oh, dengar. ya mga anak itipin na rin kang ayat taka-taka. O ay katigya kinagayda rin kina. Patipuri na katungwanan. Si taka-taka. O, ang kanakwa taka-taka ang kanya. Iroro ko si Tia kanima tangari kang ay feel at home. Taka-taka matiraw. Muyeng am tu muyeng a. Ang ayaran kanyang kaya sharing kanya. Aya kasi niya kita tahanin kaina. Aka ngayon siya ki. Na akan kanikinayan tiraw. Tiraw. Kapara-para abong kanak. Kunan mo na yan tiraw. Awan ng kanya si kangati. Aron si paayay kan. Nganaron na baka mo kinagripas na kampusmaya ki. Oo. Yay tabi man nakiwewete. Nasi katina na baka nikinay kay. Imetan sa pura yung tagal ako na dinina na naman niya tayo. Tipaan ni May Yashine. Ay narikin tipaan ni May. May. Una roko, yanoy ko. Ay mo yung nari. Una aki, ang kakuro ko. Una karinagi. Yan mga tipuki, paan si... Tipuki ni Pelepele. Ari ka ngayon na, paan si... Tikay ya, tini. Awaran sa kasi pandemi ng kada yung mau tirin ay yari yung mga tila pa kani ano ang dapat sa pura yari tirin na wala yung oh gipu kani nagi kuna mga taka-taka ano kuna nurang kani si Jepel ay yung taka-taka maharuru pa kuna kataka-taka ah, kana ko taka-taka ako na feel at home. Di ko na taka-taka na tirao. Ako na mga nurang kanya. Taka huwa ni pwede. Taan tirao. Ay, tingin ka di imatan di, imatan di, di pwede yara ko nang hindi niyay. Ahan niya, tiyatay, di kawain na pagyay, di ikiribas. Mayari ko rawan, ko rawan tako pa. Unay duwan sa payaan ng kanya karawak, ng kanya kukilatam. Baka karawag yun yung tani yung o. Ay kata inanon waki, inanon na yakati. Ngayari, tiyara yung ani kiribes, ya inanon ya, ay karang inano. Awa karawag yung papayin takati. E karawag yung tibay, ba yun ano ano, ina pusmay, may. Awa karawag yung tirin, unakin ako may ako na titi. Nakonay ako na rin niya ang tipeta. Kaya kangangan niya kin tipeta. Nga nakuha kika rin na kinanula. Kayari takani kinari ko na rin. Ikangangan katika-takaan na ba diwa mata. Ayak kia ako aki. Ang kanahan na kuya ko sumaya kiyo na tiya kinoy. Ati tiya ka. Diyon tuwari na tapos. Tika-tika. Karaw ko tika-tika. Yara ko tika-tika. Ayer ko tinikiran ako yung kukamu agintiran. Ako kamara kiyaki. Ayer ako si Maruru. Ako. Hindi ko minayaan si Patari. Kuna minayaan noon si Kay. Ako naki minayaan si Dilinga. Nayari tiraw ano ko minayaan na. Kuna raw. Si Patari kaya raw na. Hindi wari. Ay mga ngo. Iti-iti nga. Awam ka kaina. Matiyaus. Yay daw na. Araw pa ay nikapene. Itatangay ko man din nga tayo. Ay itatangay ko man noin si Tipo. Nayari. May. Din. Taka-taka. Matiraw. Awanan ka nga nga tis pangatuan. Arista ko pa. Sidi ay nururin nga nga siya akin na kilipas. Pa, nga na siya po na paayay kayo, sinakiru ayay. Pa, apuntete, kain na pera, na kuida, naroon na kaya. Siko na nora na pa sa kway nora ki, iroon sa kilipas. Irangin na kway lang sa kway, atinun, ipay na kilipas. ayaran na patunun. Nang guys, buta kinakain Polynesia yon, au zero ay kay. Apay na na patunun. Kain Samoa, kain Tunga, kain. Na, kangatirana nun, tunun ni Ruya. Asya tayo nunu. Na, kaya tana nun. Nangayla. Sigapungan natin nun, asya tana nun. Pwano, inoan nun. Inoan nun niya, tiyora kinikatukya. Ananda po yung ito to at tiyora kaya mina, na ako nata ang sunun po sinakatukayo ang takapuan tuwayo. Eh, buri. Pwayon nun, sunun. Ipubusya tiyora kinikatukya kapilin ako. Nayari, ano na bang kanne? Aris ka ko wa pa. Siguro ay man na language. Tunun. Ayan. Oo. Ape si di kipay. Agigang ako na niko at anwara. Man na rakati. Naratete ni kaway. Nayari ka nga punta ka ulin na ko'y mi na sintungaru na sinikiripas. Ay kakamaat mea kayo ang napatira. Tay mama ni nga amitya tayo ni Kiripes. Kawakin. Paya iti na ang values, cultural values sa kanay na noy ay karang ni kakawak. Ay kako na nga ni ko tiya tayo pa'y. Gana si pa'y nora kita ta. Ay sinakabungan natin pa'y yatin no. Yerang kisaran na nabibatin no. Paya nakanaw at yorak. O aturi, pinaurwa. Ngayakan nila ko. Ayari, kangay kay Tiriliya yo, ilang nakakawag, pakam na ururin nga. Paya na po nga na. Inanong namitay ni kahit alam nami utu, kanasok ibuki. Kito, naroon na baka wala si Miro ya. Kanaro ko ilomi. Dapo ikukumin na iya, yon yay kaya kanya, yon ditapo na kumaya kay yay. Oo. Oh. Kaya ka makikita na Kiripes. Apo na rakaulungin ako yung mi. Patay mama ni nga. Kaya kami tatayin ka wain ako yate yaki apong yaki. Yon na otiaroa. Kaya yon tapo tatuwa. Kaya katayin na ako na kuna mani nga Kiripes ako na tatayin matangin ako yak. Irangin ipure sa katiyan ng kan ako tatayin matangin ako yak. Ako kitatayin Kiripes. Ani na naman nga tete ni Kiripes. Na ya tete ni matang. Tete ya rin kita na mausia ya wa tete ni matang ina pa na ya aroya. O ang mga rukun tiri ya tete ni matang. Na ya rin rin rin rin rin wakunangan di matang nga naitira. O tawa titira ni Kiripes po ni nanon muyangam. Ikuliyakin tayo ikay. Ito ya taanda pa kau. Yon sa wanawana tiri rin. Patiti ya rawa tenevena. Ewana wana riki na kontiti ya si do wana nevena. Titi ya rawa tana cultural value. Irang ni pay kwa riki nti yango. Na konya risi do wana na language. Na yaren kanan na pa sipun to paro ya arakatin. Aratete ya riki di pesi manuwa na wakatina na ko ya arate ya ki apupuera ki nanu numuyangara. Awana pun kaya kinatitira ni metang in the classroom may buko yan na pararo yan titapwari amin na yay. Oo. Sinakanta ni nga yata inumani matay na yun akan niya. Paan ako nandikitake? Oo, an ako nandikit. Ganaan na pa amin ang the administration na category o ay assessment inarang ismatidig na konti matang. Pabukin tira. In a tarantara, we want a perspective. A yellow diametari, we want a lens. Yakin orient and a lens are in the Manganorian and a lens are to one. A yare. In a Nikahawa, Kitamata, I pass in a language. I pass in a cultural skills. By Yakikona, Danganikainano, an arna by a kite and a medinan issue, yon John Napa, Hayu. Tinani ka nga nga ikas kakaitara mga ingay. Tagnan na waspa ko niya. akanan kunia ki kuang ko ah dinanna dai ga ga goro uni pene ni ya ye strategy ni kona anto kani kai yon akagin ka nganga na ko kan ayare ayong kan ka ngai bunte te gauring sinakawa kinara language wa sinakata yana ba ni karoko iran na laitira di matang yang anda risikona, ni kita ina nanti anda bayu metai dah ikatas. Angkat aku kita metai mai si jaina, wagi kona nuamuin dan itu why ya ay jaina ni kita. Wagi kona nuamuin dan tipir maka, wagi kona nape nuamuin dan tiang. Pada, ewah nak ini kata rata, aku nanti ada itu nani isu, aja sekarang itu memang aing kai, anak pun pungirat. Awan is pangami na sintungaru. Adi kan siya na ko imi. Kam naki man ng ape mi at ang irati. Parang inung rich. Na na lesson sa ikasa ni kawin niya kiro yara pa kasi buwag ang kuwa. Paano rin ki po po ni pisara yon na para. Pisara yon na nga ra. Yon na tibura. O pisara na ba. Kanaan na po siya yes. Aw, kan pihak awak kena hamil dia ni kawai. Apa ni ngai ya? Ewa tak kawai ya ni nanti kena jalan hamil dia. Tapi kapua. Kami nak pesen segera ini pesen tunggu. Eka kami nak jalan naik jarwa. Australia, apa nuri pun ada jalan naik. Tahu apa ni? Pengai ya ni kawa, hamil tu kan kai. Ibu aku ya. Mita pun ronak. Pada memang air romi, dah nak anak bau apa? Ada teman mauri, teror roy, ada tabu mua, ambasin dah.